kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

ang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

Luzon, Visayas, at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Kamusta kamo nga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita. Iya nga ginatipan kag ginabantayan sa sini nga tuig 2025 kag ginpakamayo sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, kag financial. Amo na nga indi tagid pagkalipatan ang pagdayaw saya, pagpasalamat kay dako kag damo ang aton nga mga pagpakamayo nga aton nabalaan nga iya gin bubo sa aton. Amo na nga kamusta ka mga tanan sa kabalo kita nga ang bag-o nga tuig. Kabalo kita nga ang bag-o nga tuig nga manugabot, pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Muna nga sa sining mga tinuig, sining mga tinion, sa sining nga tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga perti kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba sa kaangis na tabo nga mga linog sa ilain-lain nga mga lugar, dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage, kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinang atanan sa gihapon kita nga ginhatagan pa si Ginoo sang dugang nga kabuhi, dugang nga panahon, dugang nga aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sini nga tion sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong, agod nga malipay man siya kag tani man ginapinsar ta pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kay sa pirmi naton diri ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton spirituality. Kay diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kay bisan damo ka kwarta, kun wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos nga man. Kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta pero nalipat ka naman sa iya, ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos dayon nalipat man siya sa nalipat man kita man sa iya, ay di kung kita man malipatan niya o bisan hindi malipatan kay hindi magin magkalipat ang Ginoo, pero kay hindi na isabto ng aton mga pangamuyo, ay di pwerte na aton ka subo, disappointed ta katama. Kay nga man matingala kita nga sige kita pangamuyo pero wala man gin sabat, di ba? Sige, so muna nga sini nga mga tinion, hindi tagid pagkalipatan, tani nagapamalandong kamo perme. Now ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon, aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan, amogin na perme dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magparayon sunahan, mga muyo anay kita. Pagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito kami po'y narito, lumulog sa iyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025, kami po'y lubos niyong iniingatan, kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas, at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay, at sa mga sinalipong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa manalang mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines,
At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng iba yung karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patnubayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na panganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay isang dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangabah, aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sa ang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki, kag babaye, mga kakilala, kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig, daw mas nagkakaigo pa sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig pagkadto sa bibig. Di ba? Pero nga ang kung kaysa maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon, Merry Christmas sa mga pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang December, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkisa, hindi talang ni mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga nasubuan sila. Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tagsa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kon mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedreden, labi na kung may balatihan. Malon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na. Dayon, pwerte ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad. Kaya wala na rugo kay damo kalibalatihan. Or, lamin akon mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bago lang nagpahuway, ginpapahuway sa Ginoo. Malipay bala sila? Amo na nga, sa ginhambal na naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, huwag man kita ebidensya sa Biblia. Kaya natigulang na kumasa sa Biblia, wala gina siya. Wala. Pero, bangod kayo nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang na kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita pwerte kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay, pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo nga wala malipay ang Dios. Amo na nga damo ang dapat ta ikonsidera kun kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now,
Bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya, nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko, daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. Tuod gina siya, hindi lang daw, kundi mangin isa kapagyaguta, biskan pa, amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig, wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon, nga kita naman ang muna papahayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Apang bisan ano man ang makabalaka kag makasubo sang kabuhi. Bisan ano man ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bang tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahon, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. Tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay ang ginhambal naton nga malipayon nga bangong tuig, halinggit sa tagipusoon. Nga man, kay bisan nga nasubuan sila, mabuhinan, malipay sila. Labi na kun, ano ang imo nga ginahatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan, labi na sa mga nasubuan katama, kay may mga namatayan, o may mga nagabalatian, tapos wala na kwarta ng inugbayan sa ospital. Mamana ang pinaka problema kung nagbalatian, dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kung ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na, malipay sila. Bisan pa nga, ara sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga hindi bala, nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig, masami nga ginamit lang sang indi sinsiro ang mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga indi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot, agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sang mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan, tanan nga wala, matalo pangdan, apang wala sing bili nga mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo ang kamahalan sang langit, nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga, dakugin kalipay kaangay sa amon busing. Bangod siya kamaluloyon kada Disyembre, nagasyergid na siya sa tanan ng mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan, kag nagahatag man, bisan pa siya hindi membro, sa mga empleyado nga tanan, sa sini nga K5 News FM, kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas. Sila nga tanan, malipayon, nga man,
kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginasyar sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumon ta pirmi. Siling sang aton maluwas. Ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton. Hambal ni Kristo. Wala ako sing komportable nga panakton. Ang butong balon diri nga inako ni Kristo amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton perti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan pero sa kay Kristo nga mga imol ambal diri wala ako sing komportable nga panakton. Samtang nagakisanadya ka, ginagutom ako. Samtang ikaw naghuyog sa kahipayan, ako nagamasakit, isa ka ng buloong kagwala ginaatipan. Tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa kamalipayon nga bagong tuig nga magpangita sang kadungganan kaghimoon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Dios. Pagatipan sa mga mas nakinhanglan, kagdalhon sa Ginoo ang ilang mga halad sang pagpasalamat, ang ilang mga halad sa sala, kag ang ilang mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligan nga tuig, kag ipaanggid ang aton kabuhi kag kinaiya sa talaksan sang Biblia. Ginpunggan bala naton sa aton maluluyon nga manugbulig ang iya ginapangayo sa aton bilang kabaylo sang tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag. Napabayaan bala naton ang pagatipan sa mga imol kag sa paglugpay sa mga nagakasubo? Yari niyan ang trabaho para sa aton. Ano ang butang balon? Kita, puno kita sang bugana nga mga pagpakamaayo. Pero sa palibot naton, may nang kinahanglan nga kung kisa, wala lang kita pakialam, da wala lang sa aton. Hindi malipay ang Ginoo nga, hindi naton ma-share. Kaangay sa ginikinahan sa Ginoo. Nga tani dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka, kung diin ka man ng simbahan, hindi gid pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos nga naghatag kita pero grudgingly. Ano na? Daw wala ka malipay naghatag, napilitan lang. Ah, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad agon man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot nga mga imol nga nagkinahalan gid sang bulig. Amo na nga naghalin na siya sa mga miyembro nga naghatag kag pagkadto man dayon sa mga nagakinahanglan. Amo na nga sa madamo nga ginhatag sang Dios sang iya mga dulot pinaagi sa bugana nga kamot, magahimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan o kung bisan ang mga kinanglanon sa kabuhi sang sa indi nila pag-ibaliwala ang ila mga halad gikan sa bandian sang Ginoo. Ginpadyaan sang Dios ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sang yapadya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwalaan na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Tamunin pinakadakong problema. Kay nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sa Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi. Dayon, bangod sa damo naman sila ginadugang nga bisan hindi kinahanglanon pero ilaman nagustuhan ginbakal, bakal dito, bakal diri, waldas sa ilang kinitaan ang natabo, nalipatan na nila. Wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Dios na nito
Sa totoo lang, hindi man na kinahanglanon sa Ginoo. Anuhan mo na niya. Di ba? Pero, ang nagakinahanglan dira, kay ginbalik sa Dios dito na dalon sa ilang simbahan, kung anuman nga simbahan, kangay sa amon nga simbahan. Gingamit ko lang na alimbawa. Yamon ginasiginahimo nga aman. Agod nga kung may direkta ka man nga ginhatag sa imo nga mga ginahatagan, ginkaluyan. Dayon, ang simbahan man naghatag ka man, ang simbahan maghatag man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kaya kung hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, ganigin palambo ang amuman nga espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapamatuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas sa pagtuo bangod sa iya nga kapag ka mahamkunon. Delikado katama. Ano na tabo kay Judas? Ibaligyan niya ang Ginoo sa perti kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita na ginulso na siya, solihe. Sino man basuro niya, iya lang kagulingon, ang natabo pa kay Judas, naghikog, nag-self-suicide na, di ba, nag-suicide siya, nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan ta na siya. Ang kadesa sa aton, magdala sang aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton ng mga halad. Himoon naton ini para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabailan, ano na, nakalipat-nalipatan sa nagligan nga tuig. Kung may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta, subong. Kay wala kita kay balo kung saan o kung diin. Apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton na katungdanan. Sang una, nalipatan ta sa miligan nga tuig, dayon sa palabuton nga tuig, umanang sa sining nga tinuig o sa sining nga tuig. Importante nga dalun ta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad. Tapos ang aton nga kadasigon sa pag-alagad, anong ginabala kita kadasig sa espirituhal nga mga hilikuton sa simbahan. Importante katama nga aton may tiyandihan. Kaya nga man, ang Dios naghaabubo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang iya hilikuton. Kung awisan sino sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios sang mga butang nga iya, kung wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol, o kung nindumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sang Ginoo kag magbalik sing apat kapilo. Alakah daw si Nicodemo, umuto ang desisyon ni Nicodemo, ano ni ano gali si Sakyo, kambal niya, kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sa ginhanglan, akon ibalik ang apat kadubli. At ba, grabe, no?

kalimutan mo ang Dios sa mga ikapulo kang mga halad. Lakip na ton riya. Initanan na rehisto sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na kay kita. Ngaman kita nang indalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod. Sang ila kakulang sang paghidait kag kapahoyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa strikto nga integridad. Kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o nga aton tagipusoon, kun aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagka makagud sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon o Dios, kag baguha ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod nako. Amo ni mangin pangamuyo ta kaangis pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo kapitulo 51. Ang Dios ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon kag matinlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala nga maghatag sang pamatuod sang ila panginunsol paagi sa pagtinguha nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos sang kamatayon nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga magaagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama nga aton ini siya maintindihan. Kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan naton hinimuan, mayara siya rikon sa langit. Kag paglabot sa tiyon, sa panahon nga ang Dios maghukom, kita, kada isa sa aton, magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton wala paghatag sa parte nga para sa Dios, kag sa aton nga wala paghatag igtalopungod sa mga imol. Huwag naman kita sing chimpo sa gihapon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may pinong Diyos, muli kaming lumulog sa inibanal ang luplukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawabay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming mapagkulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, espiritual, financial na proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesyus. Amen.

0: Sean Saka Libo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagaambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays.

0: vitamin E, vitamin C, zinc, kang bilberry berry extract, eye care gold, ang superior eye formula.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang eye care gold. Kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa shop.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka stressful driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, magabuti ka. Mataas balak ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanupo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Asalikas! Epektibo! DTX 500! DTX 500! May powerful extract sa tubo kag-amargoso! Duha ka compounds! Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar! DTX 500! Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata! Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar! DTX 500 kada adlaw! Agud marikawan ang diabetic retinopathy! Ukon pagkabulag sa mata! Pangod sa diabetes!

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagdumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali. Gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa kong paminsaro.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Exam Food Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
0: Nagpangita ka balas ang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: K5 Galingawan Time.
10: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
11: Kabayo!
10: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
11: Ay, alam ko na! Kabayo!
10: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
11: Nagsisimula sa letrang K! Nagtatapos sa letrang W! May dalawang sungay! Alam ko na!
10: Ano?
11: Demonyo! Nakabayo!
9: Hey! Aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Noon ako gali si Ay Caldioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
13: Wow, my puso.
10: Ang kampyon nga istasyon,
14: K5 News FM.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Paano bala ang D3 Bio makabulig sa imong microbiome?
3: Paano bala ang D3 Bio mag-atipan sa imong mga friendly bacteria?
2: Correct. Mm-hmm. Your friendly bacterias that are the caretakers of your second brain. Your second brain, which is your enteric brain, your gut, ang imo chan, contains around 100 million neurons.
3: Ang imo nga D3 Bio, sobra pa sa nanay mo. Mag-atipan. Hindi lang isa ka bata atipan nun sa imo D3 Bio mo. Trillion.
2: Trillion.
3: Amo niyang super Eloy nga suplemento mo. 100 to 300 trillion nga friendly bacteria nga ginaatipan, ginaalagaan sa pag-inom mo sa D3 Bio. Because of the medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, siguraduhon gid niya ang imo nga probiotics bacteria, ang imo nga good bacteria nga magpadayon protect ta sa imo nga tinai, sa imo nga sulodlan, sa imo nga bloodstream, para nami ang absorption sa mga sustansya, nutrients kung gainom kaya D3 Bio. So imagine ba, damo-damo nga atipanon sa D3 Bio, sir boy.
2: Correct, okay? No?
3: Nga loud lang pag-inom.
2: Ano ba lang ara sa D3 Bio nga protekta si imo? Ang D3 Bio may lauric acid,
3: wow.
2: Caprylic acid, caprylic acid. These kinds of medium chain triglycerides na gin-mention ni Dr. Mil Kagina basically protects your probiotics that protects your mouth, your ears, your esophagus, tonsils, pati na ang kinatawo sang babae, the vagina, no? And your urinary tract. This is how important probiotics para sa lawas. Well, that's why D3 Bio is really important.
3: Amo na, mga lalaki da, kung concerned ka mo sa inyong mga partner, painom ma adlaw-adlaw D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matakas mga buti ka.
5: So ang D3 Bio may rasan ginatawag MCT nga nagapainsansang kung nagapadamo sa aton nga mga probiotics sa Sir Boy, no? Kag ina kung damo nga aton nga probiotics nagapromote na sang manami nga absorption sang vitamins kag mineral na sa aton nga tinae. Kag ang probiotics nagamanage man Sir Boy para hindi magagwa kung maglapta ang mga bad bacteria. Halin sa aton nga tinae. Oo, hindi maglapta pakadto sa atay, hindi maglapta pakadto sa kidney kag sa aton nga dugo.
2: Da lang sila.
3: To imagine ha, kung gainom ka D3 Bio, di ginatipan ang imong good bacteria. Ang good bacteria ga-produce di siya sang nagakaigo nga B vitamin, Sir Boy. B1, B3, B5, B7, B9, B12, kag iban pa. Tapos, kay nag-produce sila, ini nga mga B vitamin, Sir Boy, gamito ni sa imong brain, gamito ni sa imong skin, gamito ni siya sa imong nerves, kag iban pa nga mga organ. Amo na ka-importante nga dapat mainom ka D3 Bio para atipanon ang imong nga good bacteria para nami ang pagproduce sang gitawag B vitamins.
2: Another thing, everybody knows this, D3 Bio basically protects probiotics that produces serotonin. Kabalo naman tang serotonin makes you happy. Ang serotonin ka panamit sa imong mood. But recent study shows that serotonin basically affects bone mass.
3: Sir Boy, di ko na ipakilala ang kuna mga ngalan sa mga probiotics nga ga-produce sa GABA. Kung maayo ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga probiotics, hindi lang GABA ang iya i-produce, iniging happy hormone, Sir Boy. Like dopamine, serotonin, kag ang serotonin pinaka the best nga i-produce gid sa aton nga probiotics. Kaya nga man, amo nang precursor para mag-produce ang melatonin. If you have that melatonin, nami ang imo nga tulog. So, permi na ito na balik-balik, Sir Boy. Ngang pag-inom sang D3 Bio, hindi lang nga ginapadamo ang imo nga friendly bacteria. Kundi, ginapatay man niya ang imo nga bad bacteria. Te, sano pa ka mainom sang D3 Bio? Nang damo na bad bacteria imo tinae? Hindi paghulata, Sir Boy.
2: Correct, no?
0: D3 Bio!
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Sumang muti ka! D3 Bio! Health News!
7: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Ang kakampiyon, estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Makatapos, makabuti ka.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.

0: Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. TTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. TTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? TTX 500. Ang TTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. TTX 500. Sa Rikas. Epektibo. TTX 500.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka kitiya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend, love.
2: Extend, supplement for men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag-

0: Lopez ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum.

0: talaga itong memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Abangan sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
5: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
5: Clinica DTX 500.
4: Clinica D3 Bio.
5: Clinica Sport Biotics.
4: Mighty Seed.

0: Medical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Medical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Hey, five! Galingawan time!
2: Mabakal!
3: Ano to?
2: Bakal ko dulce.
3: Pila kabilog?
2: Pila pa na datanan kabilog, how?
3: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di kabilog.
2: Ah!
3: Te, pinain mo?
2: Isa lang, ah!
1: Hey! Five! Galing!
4: Aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ka ako sa K5 News FM. Kay kada adlaw, gusto pa ibaigin ako sa ila drama. Kung may sadyagan yung storya, dugi na kulit, manakon kilid kadlaw. Kung subo gani, dugo lumaw-lumaw, manakon mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Wow, my puso.
7: Ang kampyon na istasyon
8: K5 News FM.

0: Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Storyanta karon, ano bala ining alcohol-related liver disease? Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sila akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita dire ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong ka blagulay, pala kaong ka prutas, pala inom ka DTX 500 jag mitisi, wala mo mana ang ginabusuhan. Ang kapisan sa mga atay sa pagtinlo sa toxin. Da pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
2: Kapuyon.
4: Kapuyon. Na binangumpirmi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala kagainom DTX 500 kag Mighty C. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginom mo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinakabisi nga organ sa imo lawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kung kaya siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So, correct yung Dr. Ramil, no? Basic kid lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sa batsin na, Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulinum severely damaged na sang alcohol, nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kag ininom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo, tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok na ang tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
4: Probably, Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta, Sir JP. Subong pa lang, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na kaimportante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imatay.
0: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan
6: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

0: Kampyon. Nga estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Salamat gid sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Preton nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka. Kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang

0: na talaga itong memoria.
1: Ng Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: For Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
1: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Deo Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
14: Hey, five, galing nga.
2: Ang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
14: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
14: Manok.
2: Hindi manok. Kulay brown ito.
14: Alam ko na.
2: Ano?
14: Lechon manok.
12: Aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Noon ako gali si Ay Caldioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Wow, my puso.
4: Ang kampyon nga istasyon,
3: K5 News FM.

0: Camille Uy. PGX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
2: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sa DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa nagdiskusyon karon si Dr. Mel Oy, ang aton CEO. There was a time nga ga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga indi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa kabangkalan ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100 kundi ko magsala 122 123 years old.
3: Wow, sikreto to Balakaon Gulay.
1: Husto, mm-hmm. Kag nami blang ila klima to sa Uringaw, no? Mm-hmm. Sige, so
3: Balakaon Gulay nya palain ang pagka DTX 500 kag may TC, champion nga ano kombinasyon.
1: Husto,
0: DTX 500.
1: So, ang abi gani nila doc maginatawag na sila nga nagformulate sila sang self-limiting theory.
3: Mm.
1: Nga mismo ang organism nagalimit limit sang iyang existence.
3: Mm.
1: So diri na nagsugod ining pag study sang telomeres. So dako ang palaligban Doc Ramil, kun nga nga nagatigulang ang tawo kag nagakapatay.
3: Mm.
1: Bisan ano kahalong, ano ka healthy, magabot ang tion nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
0: PGX 500.
4: Sa ating Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1.

0: Kicks 500.
1: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya, sa mga chronic disease, kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag-cancer, ganubo ang kan mo, katasun sang telomeres. Amo na gani, permine mo, ginahambal nga, inong ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na, Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine, Sir GP, 10% ha, nagindugang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sang tamis, sige kaon baboy, karne, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka, Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption. Kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why, sininga program, permi na muna balik-balik, nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali ya mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC unit.
2: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
1: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kaya pangatagan, asapan, antioxidant.
3: Kaya hindi na ito yung mga hukap, ha?
1: Tuli, Sir GP, compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research man sa Russia. Nga 30 kalaba ang ilang edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
4: Correct ka.
1: Actually, Sir, puro antioxidant. Tikita yan eh, damutan niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba aton kabuhi.
3: Amo na ganito nga kinanglan ta mag-food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang.
1: Correct.
3: Kulang.
1: Imagine ba ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily, ha? Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sang gitawag antioxidant, Sir GP.
3: Sige. Again, mag-exercise, no? Mag-count sa gusto, Doc. Kag mag-DTX 500 sila.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayon.

0: paglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ika

0: Seryoso, ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Dili naman natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga manatiling kitang healthy. Upon natin sa itong programa, si Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Boy, kag daw priskang priska.
2: Dubang Ros.
3: Good morning, Engineer. Good morning, mas atong masuki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata, KSS supporters and slaughterers. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas. Kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung ikaw wala bisyuhan, ikaw wala pala pulaw, may diabetes ka, this is the best food supplement for you nga. Ha? Kaya ang DTX 500, ha? Isa ka super antioxidant food supplement tungkol sa DSE, no? Isa sa pinakakusog ng antioxidant na makita sa subong, no?
1: Okay.
3: Kumbaga, top of the list niya when it comes to antioxidant power.
1: Do may farmasya ka na gina dala adlo-adlo.
3: Do D3 Bio na yan, no?
1: Upod man na daga po kay Power 3 yun, Sir Boy.
3: Munang kampiyon da, no? Pag ang kang nami, gisi niya, kiini niya DTX 500 ya, when it comes sa mga butang nga gapatigulang sa imo silila at caused by or premature aging, caused by free radicals nga nagdamo, that ang muna nga tawag nga oxidative stress, ang bulong niya, ang kumbagaya, ang food supplement niya, ang muna nga tawag nga DTX 500. So anong gapatigulang sa aton silila? Pulaw, ha, bisyo, panigrilyo, ano pagid, anong pagid, emotional stress,
1: mga negative nga lifestyle.
3: Correct. Mga biskan positive pa, Engineer, kung ikaw gakaon sa mga pagkaon nga puno mang chemicals. Huwag ka mang kabalo, kay gabakal ka man lang, ha? Huwag kabalo, puno ang chemicals, initan ang tanan, ga-damage sa imo silila, hindi niya malabot ang ginatawag niya nga prescribe o
1: kinanglanon sa lawas mo.
3: Prescribe yung lifespan nga malabot yan na. Amo na katabo nga hindi ka recover dahil ng imulawas, hindi siya ka regenerate o hindi siya ka himuliwat sa ginatawag nga cells niya, no? That's why got the matamat ni gulang ang lawas mo. So kita mo na mga bisyuhan, mga palapulaw, kis kurinta pala, ito pa naman sa kurinta, matyagan mo do 68 years old na ang ginatawag ng mga bisyuhan. So ang pangbawi sa lawas, DTX 500. Nga anami sa diabetes, kaya may ginatawag nga ampalaya extract. Ha? May ginamimik, kaya ginatawag nga insulin. Ginasunod-sunod niya, ang ampalaya extract nga ini, ginasunod-sunod niya, ang ubras ng imo insulin. That's why, ha? Ginakargaya man ni ang ginatawag nga ang imo blood sugar into your cell para mausal as energy. That's why ganubo ang imo blood sugar. So diin ka pa, gahubin ka na, ganubo pa ang imo blood sugar kung ikaw naka DTX 500.
1: Gin diretso muna tayo. Introduction po lang ganito. No? Boss muna tayo about sa DTX 500. Sir Boy.
3: Kika interesting sa atong topic ron para diretso na. Dasunta is Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kung gusto mo ang mga soldado sang imo lawas in tip-top shape o kondisyon
1: para active.
3: Active na active para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa imulawas, might it be harmful microorganisms like viruses, bacteria o anong manda mga parasites ngayon na kanina kampiyon ng imo immune system. Kung gusto mo ang imo immune system kampiyon para makabato man sa ginatawag ng mga ginatawag anomalies o mga abnormalities nga gakasulod sa imulawas that forms cancer cells, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system o kumbaga your immune booster. Ang paaman, Engineer, ganami ang skin.
1: Correct. Ang gwapo ka, gahubin.
3: Amo na lang, iba niya gini. Amo na lang nang inalagas eh. Gahubin ka tanawon. Kung naka-Mighty C ka nga, i-increase ang imo glutathione level kag imo collagen production. The protein that basically maintain the elasticity of your skin. That's why layo ka sa wrinkles. Kag nami pagid ni, nami ang pag-repair sang imo skin. So kung gusto mo, healthy ka na, baskog pang immune system mo, kampiyon pang imo skin health, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Salamat, Sir Boy, sa lang mga informasyon. Siguro diretso lang nato ni
3: Ulatan, may
1: ang Power 3U ba? na mabulig duwa man lang tagi istoryahan ay diri subong.
3: Uy, sunod tanay ay care gold ni boss.
1: Okay, of course, sunod nga noon idala sa tanang tanan, sir boy. Sige, sige. Padayon, sang imo nga mga bagay-bagay importante para sa aton mga pumuloyo.
3: I care gold engineer. I care gold ni kampiyon ni sa matan. That's why it's called I care gold. The gold standard in taking care of your eyes is this food supplement. Nga, may vitamin C, may vitamin E, may ginatawag nga bilberry extract. No, amuni ang mga kitawag mga ingredients kag mga minerals. May input ba ng mga minerals? Nga ga-maintain sa imo eye health, no? So kung gusto mo kampiyon ang imo vision ma permi 2020, layo ka sa pag antipara para sa akon, ha? Nakabay pa sa una, may ara na, tani may ara na ginatawag nga eye care gold. Mag eye care gold ka every day. Take this food supplement capsule and basically wash your eyes with eye care drops. Yung eye care drops may ginatawag ng hyaluronic acid that cleans your eyes, sa mga debris da, mga higko da, or mga accumulation da sa ginatawag ng mga material nga makahigko sa imo mata. Kag refresh ning imo mata sa ginatawag nga eye care drops, no?
1: Sir, so boy, sa barangay 35 bala. May ga para pizza kun nya kagawad albaw basi may ara kada I care gold
3: available na sa tanan. Ginatawag na ton nga mga leading drugstores di sa Bacolod, no? Kaupod yun na. So of course ang available sa mga drugstores di ang pinakasikat, ang ginambal ni engineer nga ang pharmacia sa isa kapsula ang D3 Bio. Basta yatang kaso ubos ipon kagilanat dala sa pag-abot sa mga viruses, bacteria, fungi and parasites. Amuni ang sabat, D3 Bio, ang natural nga tawag nga antimicrobial nga gapatay sa ginatawag nga mga mikrobyo that causes your fever or flu. So di lang da, yung nami pag yung D3 Bio, it basically helps and maintains your overall health. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, da punong-puno na sila sa introduction ko lang ni Sir Boy. Gamit inang DTX 500 of Dancing Mighty Sea, I care gold kagining aton nga D3 Bio. Mga specific kita nga dapat pag istoryahan, Sir Boy. Anong mga benefits gidya nga matagpagid sang D3 Bio or ma-proceed na lang ta sa aton pampaligo, Sir Boy?
3: Siyempre, mahagita andi sa DTX 500.
1: Okay, DTX 500. Anong mga benefits nga dugang informasyon para sa aton mga tagpalamati?
3: Sa DTX 500, anta subong ko, ano pala ang picto sa giyatawag nga super antioxidant when it comes to your muscle health? Oy, muscles! Ano ko lang muscles? Per minigina mention sa mga gym, per minigina mention sa mga fitness, ang mga fitness buff, no? Nga ang muscles, importante get. Of course, it is important. In fact, 40% of our body weight is consist by muscles.
1: So, pinanglan, Sir Boy, may arang kita six packs?
3: Hindi man. Po ideal.
1: Oh.
3: Ideal kung makapa-perform kasi mo abdominals, may six pack kada, form da ang tatlo mo ka gluteal muscles, ang imo kaya abdominal muscles, kampiyon no? So, pero ano gid ba lang ubras ang muscles? No? Of course, number first and foremost, our muscles are used for movement. For lifting. Amo niya ginausar for running, and of course, pero ay takabalo mga different kinds of muscles ta, no? May ginatawag nga involuntary, may ginatawag nga voluntary. Ano niya mga voluntary niya, no? Ang voluntary ni meaning to say masugo mo niya, like the arms of your muscles, your muscles in your arms, pwede ka kakwat, pwede ka hindi kakwat. Mm-hmm. Pero mga involuntary niya, prasni sang imo tagipusoon. In fact, your heart is the hardest muscles working. Pinakagrabe mo kubrang muscles ta. Amuni ang aton tagipusoon or our heart. Because it pumps 2,500 gallons of blood every single day. Meaning to say, this muscle, huh, will not stop until you die. Amo ni tagipuso unta ya. And sometimes nalipatang abi naton tagipuso unta kun ano-ano pada. Di maskulo na sa. Mm-hmm. It's a muscle that basically helps or basically pumps blood into our system para maka-reach ang oxygen. But our muscles,
1: pati ka sir boy, nga may ala ko ng mga tao nga pwede lang makontrol ilang muscles nga for a number of minutes hindi mag-function, sir boy.
3: Ang pwede, hindi ka mag-i-hope except your heart.
1: But yung heart gidya yung muscles?
3: Pwede na magpundo.
1: Hindi gidya.
3: Mapahinay mo na sa through meditation. Uh-huh. Pwede mo na siya mapupundo.
1: I see. Okay.
3: Kaya maibang na yun. Kabalo na yung mag-meditate nga ginaparelax sila ang ilang heart para magdasig, para kung maglawig ang ilang kabuhi, no? Lalo sa mga religion sa Asia, like mga Buddhist, nga muna.
1: Uh-huh.
3: Okay, they have that the ability through discipline nga mapahinay nilang ilang heart rate, no? Pero it could never stop. Kung mag-stop mangid siya, it should be revived.
1: Mm-hmm.
3: Revived within that span of 5 to 7 minutes undi may permanent kang natawag nga brain damage kaya wala na oxygen galibot sa ulo mo kasi syempre why nagalibot ang dugo mo that carries oxygen.
1: Okay.
3: So amuna ang importante nga kalanlan ang imo heart which is a muscle, kalanlan may naga DTX 500 ka, i-explain ta na karon, no? Your muscles is basically full, puno sang ginatawag nga mitochondria. Anong ginatawag nga mitochondria? This is the powerhouse of your cell. Meaning to say, kung gausal ka glucose sa imo lawas, ang imo mitochondria, ang sasalot sa selula mo, amune ang gausal sa imo glucose para i-turn sa energy. And your muscles, because it is a hard-working part of your body, it consumes a lot of oxygen. Ha, siyempre, the more mitochondria, the more oxygen that it use. Nga akran nanta mitochondria liwat sa aton na damo mitochondria sa aton muscle cells because it is a very hard working part of our body. And in order for that part of the body to maka obra, maka hakwat, it needs a lot of oxygen and glucose as well. And basically what happens is, ha, tungod nga hadalok-dalok ng aton muscle cells sa ginatawag ng oxygen ka glucose, pretty ang latak ang gakatabo ni sa muscle cells. That basically, it tires your muscles easily kung damo na free radicals, no? Ang gapasakit sa muscle, may ang gapaluyan na simo lactic acid na iya.
1: Okay, ha? Okay.
3: Pero ang ginatawag nga durability of your muscle cells nga magdugay siya or kumbaga hindi siya maapektuhan sang oxidative stress ya amo ni ang free radicals na nagsud ng free radicals, no? So tanong mo ba lang ano ka importante sa antioxidant? If you have a lot of antioxidant in your diet, like kung ga-gym ka, pero palakaon kaya prutas, palakaon kaya sa ginatawag ng mga vegetables nga rich in antioxidant, hindi ya muna kasubra ang epekto sa oxidative stress. Remember the rule, the more you use your muscles, the more you consume oxygen and glucose. The more you consume oxygen and glucose, gadamo free radicals ang imo lawas.
1: Abutin nga, Sir Boy, ang aton muscles, kinanglangid naton alagaan. Kaya nga, nag-produce sa movement. Kung wala ang maskulo, Sir Boy, hindi kita kag-use according sa science, Sir Boy. Kag maka-maintain man sang aton posture. Like, for example, ining pagtindog tabla, Sir Boy, maka-straight upright kita, kag makabalance kita sa aton pagtindog tungod sang mga maskulo, makastabilize man sang aton nga joints, Sir Boy. Kaya ang joints ta ang matulaan ta, Sir Boy, nalikupan man ni sa mga muscles mo kinanglan naton sang ma-stabilize ang joints mismo. Kag kinanglanon gid dapat maging healthy ang aton muscles pinaagi sa pag-inom sining aton DTX 500, Sir Boy.
3: If your bones are the scaffoldings of your body, kumbaga ang bones mo amo niyang framework, ang ginatawag niya ang muscles mo ya, do amo niyang imo hydraulics, do amo niya ang kumbaga ang gaobra kaga maintain sa structure sa imo lawas. Yes, you're correct, no? Ha? But these two, your bones and your muscle works together to promote that structure nga makagiyo ang aton lawas, but it needs to be powered. It needs to be powered by energy. Energy coming from your food. But unfortunately, ini nga energy sometimes. Gulat yung like sa normal sugar, yung dugay pang kami piktosin mo. So it enables you to perform your task well, lalo na kung athlete ka, no? Eh kung hindi kay athlete ya, ang ginubayan ni Ditribayo ya, it gives you that energy to finish your task. Kung sudyante ka, ha? Mm-hmm. Ha? Medyo nagtuon ka na, mga apat ko oras, lawig na na.
1: Okay.
3: Ha? You're not only tired na ang imo muscles sa pakapungko, but also your brain is also tired. Ditribayo provides energy to your muscles and to your brain as well, no? Ginatawag niya nga energy source na diyang role ni Ditribayo when it comes to muscle health.
1: Ang lain na, Sir Boy, kung na sa speaking sa atong nga brain na bi, hindi na mag-register ang atong ginatunan, kay wala na sudlan, Sir Boy.
3: Well, ang bahay ganit nila, ang attention span ko no sa tao is around 30 to 40 minutes. That's why kung ga lecture kuno ang maestra, they should stop there. They should pause
1: after 30 minutes.
3: Para magaan time ang mga brains ng estudyante to digest the lesson.
1: Okay.
3: So, ang iba niya sa mga first world country, after lectures ang 30 to 40 minutes, ginapabayan, di ba? Yung balik after 15 minutes.
1: Recess na yun, recess?
3: Hindi, do a moment na, pero ay na lang kung gusto yung ginapagawa sa kaslo. Basta ginagaan time na ma-digest or ginapabayaan ng sila desk to understand the lesson. Uh-huh. But going back, no? Going back sa ginatawag nga Ditribayo. Ditribayo because of its antimicrobial properties, no? That protects the body, including your muscles, from ginatawag nga ito nga mga invaders like viruses and bacteria, will basically protect also your muscles from sa ginatawag nga mga masakit from those invaders. So, Ditribayo, when it comes to muscle health, is an energy provider. Number two, it is a protector. No, ginaprotektahan niya ang aton muscle cells. Number three, Ditribayo will basically help your brain that basically controls your muscles. Ang mga putang tigid sa ginatawag nga Ditribayo when it comes to muscle health. So sa mga adlaw, no, damo ta na learn regarding muscles, no. Your muscles is really important. We need to take care of it. Kung ganubo na ang imong muscle mass, ambal nila, you need to go to the gym or kailangan ka na mag-workout. Kung feeling mo mas damo na ang tambok sa imo lawas kumpara sa imo maskulo, hindi na healthy. Dapat mas damo gid ang maskulo mo sa imo sa tambok sa lawas. The leaner you are, the better, ambal nila, no. So di mo makita sa ato na lecture today nga ang super trio, lalo na ang Ditribayo, will basically your secret in maintaining your muscle health. So hindi lang kontrat lang kaso po sipon kagilanat kag ginatawag nga mga viruses, bacteria nga nami ang Ditribayo when it comes to your overall health, including your muscle health. Ara gapon ang ginatawag nga palmasya sa isang kapsula, ang Ditribayo.
1: Okay, no, sa kanami isang informasyon nga ginatag ni Sir Boy. Pero importante man, Sir Boy, dapat maligo man kita. Parang kung maligo kita, gamit kita ang habon, abing DTX Beauty Soap. Dari makita mo, Sir Boy, nga ang imong skin magiging healthy. Ang imong skin daw glowing, Sir Boy. Blooming, glowing, kag-healthy skin, Sir Boy.
3: Healthy? Kay tungod ang yatawag nga DTX Beauty Soap, may VCO nga nakayatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa yatawag mga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, are caused by fungi and bacteria. Kakas ni tanan tungod sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap ang nami pagidi, pati ang mga mikrobyo that causes body odor kakas man. That's why when it comes to antimicrobial properties sa ininga bunya, hindi kini matawaran ang tawag nga DTX Beauty Soap. May paaman pa. Kampiyon man ang ginatawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi si muskin. May guava extract that amplifies your whiteness by because this is really rich in vitamin C. This vitamin C basically increases your glutathione levels. That's why gaputi kapagid. Ha? Ang nami pagid ni, ini nga vitamin C nga rin sa guava extract nga rin sa DTX Beauty Soap. Amo man yung gapataas ang pag-produce ang ginatawag nga collagen. That's why, ha, you have healthy, white, and supple skin kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Butang antay na partner, sir boy. Labi na gid kung nagabaho ang imo lawas. Labi na gid ang ilok. Kaya ang ilok mo medyo cloudy na, sir boy. Mm-hmm. Dogal, umbla sa nga manog-ulan, blaw. Mm-hmm. Ha? Kinanglanta ang Klinika Diofresh. 48 hours protected ang imo nga ilok. Sir boy, hindi ka mahuya. Magkaroon ka ng self-confidence. Adlaw-adlaw kung nakagamit ka sang Klinika Diofresh.
3: Nga, ha? Kaya Klinika Diofresh may VCO man nga kaya tapnaon ng microbio nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why kay mismo ang source sa pagbaho sa imong ilok ginkwa sang Klinika Diofresh. That's why this deodorant, this natural deodorant, gives you 48 hours of freshness. Mag Klinika Diofresh. Kaya matamat pa puti ang imo ilok tungod sa vitamin E nga ara sini nga deodorant nga Klinika Diofresh.
1: Ang kinanglan taman, sir boy, dapat kada aga mga pikita. Tiyo dapat ang kapinaton makabulig sa aton magiging healthy. Kag makatinlo man sang aton nga sulok-sulok, sir boy. Mm. Gamitan ta sang DTX Coffee Mix.
3: Mm-hmm. Ang DTX Coffee Mix may ginatawag nga DSE, ha? Ang isa sa pinakakusog nga antioxidant that cleans your body internally nga. Ah, this basically cleans this antioxidant in DTX Coffee Mix cleans your cells internally from oxidative stress. Ang kaduwa nga detox sa makuha mo di ang chia seeds sini, no? Nga ari sini nga kape. Basically, chia seeds is rich in fiber, puno ni fiber. It cleans your colon and your and of course dalandang colorectal area mo, freeing your colon from the formation of cancer cells kay mga mucoid plaque da mga nag-stack up da ng mga higo, ha, pangkakasona sang giyatawag nga chia seeds nga ara sini nga kape. Ang giyatawag nga DTX Coffee Mix, aga pa ga kape ka na ga detox ka pa.
1: Makamulig ina boost sang atong energy kag alertness, sir boy. Makabulig may na-support sa aton brain function ina nga kape. Ang DTX Coffee Mix may aray ng mga antioxidants nga makabulig mismo protect sa aton mga cells from damage caused by free radicals. Kanami, sir boy, pero kung gusto ta ining super ginatawag naton nga double barrel nga kape ining aton DTX Premium Coffee, sir boy, kung nagaburingot ka medyo damo kabisyo abila, taas imo blood sugar, magkapi kita gamit ang DTX Premium Coffee.
3: Yes, ang DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotionine ngalin sa gano mushroom, may ginatawag man nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para pang kontra sa imo bisyo, lalo na kung ikaw bisyohan, klaseng manog kape, lalo na kung ikaw ga panigrilyo habang ga kape ka, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ha, habang ga pangapi ka, mag DTX Premium Coffee. Ang sweeteners ni Stevia. So, pwede mo na yung ma-unli. So, for people who are asking, ay, kung ini yung ang DTX Premium Coffee, kitungod sa duwa ka super antioxidant, gahubin sa tulula mo ni. So, sa boy, mahubin man niya ang tsura mo, most likely, no? So, pwede mo pa niya mag-iatawag yung ma-unli kay Stevia, ang sweetener. You don't need to worry about your blood sugar because this is basically safe for you. So, kung gusto mo super coffee, ha, nga gapahubin sa imo, protektasi mo against oxidative stress, ang ngalan sini DTX Premium Coffee. Ang para sa buringot niya, Aria, ang muning paborito ko, Pre-Bio Coffee Engineer.
1: Okay.
3: Kaya ang Pre-Bio Coffee, may puno niya sa ginatawag na spore-forming probiotics that basically lightens up your mood by producing your happy hormones in your gut. And you get the full benefits of probiotics kasi spore-forming ang probiotics sini. Why niya kakapatay sa init sa tubig o sa asidus sa tiyan? That's why, kung aga pa, ganami ng imo mood. So, perfect gini sa mga tao nga medyo hindi morning person.
1: Uh-huh.
3: Mga tao balang gabugtaw po gaano close mo doon, gai ang ginatawag nga prebio coffee.
1: Speaking sa mga probiotics, sir boy, may ari man kita diri ining klinika probiotics, sir boy.
3: Sporebiotics.
1: The support ini sa aton digestive health. Inang sulod sa aton nga tiyan, sir boy. Nag-reduce ini sa aton digestive discomfort such as bloating kag gas, sir boy. Inang gautot-utot kabla pirmi.
3: Mm.
1: Maka-promote man ini sa regular bowel movement, sir boy.
3: Mm-hmm.
1: Kay maka-support ni sa aton healthy digestion, mahing mm-hmm. digestion na ton, kung nag-take kita sing Clinica Sporebiotics, sir boy.
3: Oh, ang Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics that works together in basically maintaining your gut health. No, remember, your gut is really important. Your gut is not only for digestion. It's not only for turning food into fuel, into energy, but it also a place to produce your gut-derived vitamin Bs, your B1 to B2 and B12 that is important to your brain health and ginatawag naton nga arterial health. And nami pagidi ini mga happy hormones are also produced in your gut. That's why, uh-huh. kung gusto mo nami ang mood mo, ang kanan healthy or sufficiente ang imo probiotics sa imo chan. That's why nami get every day mag-clinica probiotics. Lalo na sa mga bisyuhanda, nag-antibiotic therapy, who are not in basically having good diets, basi jutay na ang imo good bacteria sa imo chan that affects your metabolism, that affects your brain health and your emotional health. That's why kanan naka-clinica Sporebiotics.
1: Mm-hmm. Okay, hindi man kita magkalipat labi na gid sa mga tigulang, sir boy, ining aton extend food supplement for men. Nagapanami sang aton sexual function, sir boy.
3: Mm-hmm.
1: Kaga nami pagini ang aton balang nga panlalaki, ang reproductive health naton, sir boy,
3: mm-hmm.
1: ma-enhance niya.
3: Mm-hmm.
1: Kag nami ang blood flow kay tungod sang ara nga may ara nga maka kag klabuwas ka nga gapanami naga-constrict mismo kag naga ano may ara lang nga vasodilation, sir boy, sini aton nga mga kaugatan nami bla kay nga healthy naga flexible ng aton ugat, sir boy. Reason nga nami ang daloy sang dugo, sir boy.
3: Reason man nga nami ang pagdulong sang dugo sang ginatawag ng mga minerals kag vitamina sa imo selula, nami man ang paghimo sang imo dugo sa mga waste products sa imo cells. That's why kung naka-extend ka, you feel young and you perform young, do sa engineer ka kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow engineer, nami man kung imo blood flow kung pamasahe ka 2 to 3 times a week, lalo na kung kampiyon ang ginatawag na ginagamit nga balanyo sa imo, no? Kung ginausar ang ginatawag nga DTX liniment oil, lang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init kag relaxation ang ginatag sini sa imo mga tired muscle, mga kung lalo na sa mga go over the whole day, pangakwat na medyo stress per misa pusina pagabot sa balay banyusan ka ni misis, sang ginatawag nga DTX liniment oil gamat amat release ang imo stress. Ang init sini, ha? Ga-release ang ginatawag ng mga tension sa imo muscle, kag ginatawag ng mga sa mga kasukasuan mo na mga hinangin, gakakuha na kung ga-pabanyos ka sang DTX liniment oil. Ang aromatherapy, kampiyon, ha? Ga-pa-relax man sa imo senses, nami mo ni kung ga may biyahe hilo ka, muning imo best partner, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, sir boy, hindi ka magkalipat, ha? Sing, sa aton nga para sa matabla, sir boy, iCare Gold.
3: iCare Gold, no? iCare Gold is available in all pharmacies in Bacolod, no? And basically, let's take care of our eyes. Amon nga tawag ng bag-una mo sa mga product that basically kay nakita namon nga damo na gid may diprensya sa mata, no? Lalo na at an early stage, to protect your eyes, mag iCare Gold. And of course, ang gya partner iCare Drops, no? And of course, hindi ka maglipat, every day mag DTX 500, the super antioxidant, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, and of course, ang paborito sa tanan, no? Ang pharmacia sa isang kapsula, mag D3 Bio kontra tangkaso ubos sipon kagilanat kag iban pa. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo pag-upod in behalf ni Doc Ramil Oy. Wala na kami chimpo. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton in behalf man sa aton Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño. Ako naman si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat kag kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye care gold capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug source

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga mga butika. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Na pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DGX 500. Mabalik sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Salrika Epic Tibo. DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay ga. Kabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabango.

0: kilikili. Krinika, dare you fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Oh, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Krinika, dare you fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.

0: best friend sa mga kababaihan.
1: Sformbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sformbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sformbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga kutita.
5: Nagkapangita ko bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto.
6: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.

0: Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time!
2: Day, kapakilala ko ng ako nobyo sa lola ko ng milyonarya.
3: Te, boto mo sa iya si lola mo?
2: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
1: Hey, hi! Galingawan Time!
4: Kaaga pamati ka sa K5 News FM!
5: Nagpamati ka na ko sa K5 News FM kaya kada adlaw gusto bayibay ka na ko sa ila drama. Kung may sadya ganing astorya, dugi na kulit, manakon kilid ka adlaw. Kung subo gani, dugo lumaw-lumaw, manakon mata. Ako gali si Ted and Manuel sa ang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
6: Wow, my puso!
7: Ang kampyon nga istasyon,
8: K5 News FM!

0: Bio. Health News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ang topic ko is about ketones.
3: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia,
2: Parkinson's,
3: epilepsy, Parkinson's disease. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imo nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
2: Nga nagako sa migraine kiss. Sakit sa ulo, kaya ni D3 Bio. Ginakwa ang basura sa imo brain to the glympathic system.
3: Through glympathic system.
2: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
3: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, over plain D3.
2: Amo gina, na-blandage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapanami sa aton kidney, ngagapanami sa aton blood sugar, kung nami ang aton regulation sa aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, nga wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
3: and bacteria.
2: So, and even fungi.
3: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano tong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya ganom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
4: kay bacteria. Ganun ba ang viral load?
3: Because of the MCT.
2: Kanami, some point
3: monolaurin, monocaprilin,
2: and monocaprin, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Marakas, mga buti ka.
2: Ang D3 Bio, kapadasig sang imo metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
3: because of thermogenic effect.
2: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually yung mga pigado gid, when ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal ni ay basi virus ni bacteria ni way wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
3: Kaya nakanami, sir boy, wala ni resistance.
2: Why niya resistance?
3: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya?
2: Because monolaurin by nature is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
4: Kaya namin lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na ito niya.
3: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
2: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
3: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
2: Correct.
3: Amuna na.
2: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, diin ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
4: D3 Bio na.
3: Kung D3 Bio ko, kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio!
7: O si Karen, nadamugid sang akong hair fall. Nag-indi manami akong kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akong buhok. Kang nagkinis ang akong kutis.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
8: Mabakal, sumagabuti ka.
0: D3 Bio! Health! News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa magbuti. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500.

0: 500.
1: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
2: Pimples at rushes?
0: It's DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500!
0: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
0: at pagaling ng pimples at rushes!
2: DTX 500!
0: Highly recommended
2: ng mga eksperto!
0: DTX 500!
2: Mabibili sa mga butika!

0: Chicks Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko din na allergy. Kasi magwa lang ko kag manginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Superman.

0: Kitik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay.
1: O mahina ang memorya ng anak mo. Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
1: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
4: You're listening to

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga doctor.

0: Ayong Jawas.
1: Mga suki na tumatag palamati, welcome na sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Generoso. Ang pagpalaba sang kabuhi mo ni aton ultimate goal, kung pwede pala nga mapadugayon aton atong pagtinir sa kalibutan so that makita ta atong kabataan nga maging successful ka maka magiyahan ta sila hasta makaporma man sila sa ilang pamilya kag maalagaan na sa gustong ila sini nga kabataan. Ang pagpalaba sa kabuhi is all about taking the right antioxidant. Kaya ang kapalipot sa kabuhi ta is oxidative stress, no? Amo inang rason kun nga nagakapatay kita sa katigulangon because katigulang nga aton lawas kinanglanton ang super antioxidant. Later on istoryahan ta kun ang DTX 500 is the super antioxidant. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy, and we have also Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil,
2: sa tanan aton nga masuki nga tagpa Lamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
2: Ang flavonoids, kung wala ko malipat, Sir Boy, ang mga color sa ano?
3: Correct, no? Kung ano kasirik sang ilang?
2: Kung ano kasirik, siri, no?
1: Siri.
2: Kung ano kasirik ang color
1: kung
2: sa
1: ka isog?
2: Ano kaisog?
3: Kadukot sa kulay.
2: Ano kadukot?
1: Ano kadukot?
2: Ang flavonoids, Sir GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Tapos ginaparisan din na nato may TC or pure C. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo ni ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
1: Wow.
2: So, perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag pure C. Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man.
1: So natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
2: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat. Ligo ka bidagat, be. Tapos masunburn ka. As in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
1: I agree, Doc, no. In fact, ang sobra nga pagbulad sa init ang makakosang pagdamo sang exogenous reactive oxygen species, no? Causing oxidative stress kag ini ang nagadamage sang cell sang aton panit kag underlying tissues. That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakosang cancer sa panit.
2: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
1: Mahugusto.
2: Kag squamous cells carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga expose sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, ano pa bi?
1: Liog,
2: kamot. Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. So, amo na ka-importante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag pure C. Agod malikawan ang cancer.
1: Cancer.
2: Balikan ta ang tubo, Sir GP. No? Madamage mangani ang aton panit.
1: Oho. Gusto?
2: Ito na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos, always pag ay tagapasilong.
1: Tagapasilong pa, no?
2: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months?
1: Gabulad sa adlaw?
2: Oo. Gabulad, diba?
3: Pagkatambok siya.
2: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang UV rays.
1: Oo. Ang panit. Ang sa tubo.
2: Ang tubo. Bangod sa iya panit. Kita mo iya panit? Pero tiga tiga.
3: Gasiri.
2: Ang ulor, no? Gasiri. Gadugay, nga dugadugay. Gasiri ang ulor niya. Gin-preparahan sa tubo ang adlaw-adlaw nga balbal sang init sa iya.
1: Gusto.
2: O, di ba? So, amo na ang gakatabo. Gadamol. Samtang gatigulang, gadamol ang
1: panit niya.
4: TX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: ara sa panit sang tubo ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan
1: sa panit niya gid mismo no. So amo nang rason kon nga gin-harvest naton ang super antioxidant sang mapait nga bahin sang tubo ara mismo sa panit. And there you have it, ang the sugarcane extract nga main ingredient sang DTX 500. Ang DSE ang pinakamanggaranon nga source sang flavonoids, kag wala na sang iban pa.
2: Lantawa, Sir GP. Kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
1: Oh, okay.
2: ang asukal, ang amutong unod.
1: Oo.
2: Nagi change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
1: Gusto.
2: Lantaw, tingala ka mga baboy, tambo kay panit ilang. Imagine, Sir JB, kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
1: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanom.
2: Oo, naganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit
1: nga nagaprotekta sa tubo.
2: Yes. So sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Iskan mag 50 paguro ang DTX 500. Mabakal ko.
1: Ako mabakal ko? Bisan 50 pa, Doc?
2: Imagine. Hindi ka dali matigulang.
3: Mayong paminsaron.
2: Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. No, gahubin ni mulawas. Drop lang, daug ka na mo. No, daug ka. Daug ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
1: Sa 14 lang ano?
2: Imagine lang.
1: Imagine.
2: The more nga damo 14 mo baklon,
1: ga-extend ang life mo.
2: Damo, mas lawig ang imo kabuhi. Ti akon puno kapsula, Sir Boy. 340. Mga akon bayad para lang mag-extend ang akon nga kwan.
1: Kagamay? Kagamay. Kung isip-isipin mo, may kwarta ka lang man.
3: Because you could not buy time. No? So ang 140 na ni boss na gamay. Gamay, no?
2: Lawig pa kabuhi. Uy, dakapada ganing bisyo.
1: Correct. So tuod, no? Nga, bima, nga hindi ka magbakal sang DTX 500, kag mighty C or pure C, kung amo lang man ang makadugang sang inura sa imo kabuhi. Meaning, kung isa ka to'y kagainom DTX, tinuig man ang sugpon sa kabuhi mo.
2: So, amo na. Gusto nyo realistic, Prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. No? Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
1: Gusto.
2: Sa kurason, sa brain, amo nang mapinakadamo nga
3: oxygen level. No?
2: Oxidation nga gakatabo. Pila bala ang nagkapatay sa stroke at heart attack?
1: Hindi ka ma-diabetes. Hindi ka mag-
3: number one killer in the world, ang cardiovascular disease.
2: Kailan taon na ito mo kung sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
1: And the brain.
2: Gusto. So, damo balat ti anon sa, no? Sa korason.
1: Ari pagit ang mga nagapainit, taga-trabaho ka sa uma, sige ka to panghilamon, ang pinaka-deadliest nga form of cancer is melanoma or cancer of the skin. Pinaka-deadliest, hindi niya maayo.
2: Tiluoy lang mga kwan.
3: Tiluoy lang ng kabulan.
2: Ang tanong tubo. Pero, why get sila yaga, no? Gainom DTX 500. Luoy lang, no? Kung kaya nyo, kaunon daw ang panit, kaunan nyo, ara daw mo. Pero kung may budget kayo ng bakal,
3: bakal DTX 500.
2: Hindi maguba ang imo atay, Sir GP. Hindi maguba ang imo kidney. Uy, magka-diabetes. Paano maguba ang kidney? Makatulog ka timprano. Hindi ka ma-arthritis. Pwerte ka daw mga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan. Amo na nga, bala na, magasto ko, Sir Boy. Limba, pinya ko subong nga adlaw, duha ka adlaw, dasun nga adlaw, ngita naman ko siri. Like, ining gitawag, dragon fruit.
1: Dragon fruit.
2: Ang pinkish kag daw,
1: daw gabayulit
2: ang kwan. Grabe ang sustansya sa dragon fruit. Nami na, morning drink, Sir Boy. Tapos taka naman ka, ma-orange ka naman.
3: May nisi, Doki, kasama ang cherries and berries pag ito mga matang mga sirik sa lapol pwede man
1: tapos sa lapol correct
2: na ka namin, Sir Boy. Kung mag-inom ka juices, butangan mo kuan DTX 500 butangan pag ito yung Mighty C. Tapos may ara pag ika itong antioxidant nga halin sa Norway,
1: piho na DTX 500
0: 27 lo 57 akong edad.
6: Ano kinabatsyag mo sa una?
0: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pag kuan sang DTX 500,
6: pag tumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
0: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
0: pressure? 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
0: 120 over 90.
4: TTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Tiyan mo na, Sir Boy, why kugid gamlipatan mag inom DTX 500 kada adlaw kag may ti sorpyor si subong man hindi ko paglipatan banyusan ng ilok ko.
3: Okay.
1: Okay nga ha? Ikabaho sang ilok mo na sa boy.
2: Good line ang gatigulang kanya baho ibo.
1: Gabaho niya ilok.
2: Ay, masiling niya imo to padya. Tanim patay ka na baho ilok.
3: Ang tubo, kung masirikan sang adlaw, gabasko. Ang tawo, kung masirikan sang adlaw, so
1: gabasko.
3: So magklinika Dio Fresh, no? Magklinika Dio Fresh, may VCO, gaprotekta sa aton ilok against sa body odor, no? Lalo nag-apply ka sa ubra, galakat ka sa dalan, uy, kuluya, ha? Matiksyonan ginang lawas, magklinika Dio Fresh, but before that, ligo ka anay, no? Using Santon Plus Herbal Soap,
2: pamahamis.
3: Kampiyon.
2: Kampiyon, no? Ang Santon Plus Herbal Soap, try ginyo adlaw-adlaw. Para makatipid, Sir Boy, inyo kon
3: doon,
2: slice-slice ninyo. Pero kung natakan mo ma-slice, may mga dasig maubos para bakal na yun.
3: Pero kung duwa lang ka mo, yung isa naka-slice na, good for 1 week nyo na na. So, pwede nyo ma-divide ang inyo Santon Plus Herbal Soap for 1 month kakampiyon na. Pero kung gusto ginyo maghamis, gusto ginyo magdali, ginyo maging kutis artista, adlaw-adlaw, makita mo ang ebidensya.
7: Mga katol-katol, Sir Boy, mga arikis balas sa kabataan, punggod, alap-ap ganyan po isi, mabuligan sang Santon Plus Herbal.
2: Tanan niya mga skin diseases, mabuligan sila. Kag don't forget, right after ligo, gamit gid Clinica Dio Fresh. Ang pinaka the best nga himoon, Sir Boy, during early in the morning is painita ang tiyan. Isa sa mga pinaka nami nga magpainsat yan, amo ang DTX Coffee Mix. Nabutangan mo sa ang D3 Bayo.
3: Tawag na karon nga DTX Coffee Bulletproof.
2: Pero ang damo kwarta, Sir Boy, ang ilang ginabakal, DTX Premium.
3: Ay, mga sosyal.
2: Sosyal, ha? Kabalo ka, may ikuan mo?
3: May chia seed. Ah, may ganong mushrooms, no?
2: Ganong mushrooms.
3: May stevia pa ang sweetener. So, kung sa mga medyo kasarang, biskan hindi kasarang, medyo...
2: May malang different siya sa Coffee Mix, DTX Coffee Mix ka Premium natin.
3: 5 pesos, no?
2: Mga 4 pesos.
7: Oo, may different siya. May rayo man ta, Sir Boy, ha? Rayo Coffee Mix. No? Kampiyon man nga nag-copy ka na, gabuli ka pa.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kuyap, epilepsy sa English. Ano bala ini, no? Ang ining epilepsy, tamaan kadamo ang signaling sa imo brain. Tamaan ang, kumbaga, hatag ng signal sa imo brain nga hindi na kaya sa neuron mo, way sa kabalo kung ano imuon mo, no?
2: Shutdown sa,
3: no? Hindi naka-formulate ang imo brain kung ano imuon, anong unahon niya, mag-iyon niyang kamot mo, giyon niyang ulo mo. That's why ang tao gakirig. Giligda, kiway nakabalo. Rapid firing of neurons because of increased level of glutamate. Ang glutamate nga ini, isan isa ka factor nga ga-hyper ang imo brain, no? Ang glutamate din mo ni makwa kung palakaon ka sa mga patis, palakaon ka sa mga junk foods,
7: seasoning, Sir Boy.
3: Junk food.
2: Okay, damo na, seasoning.
3: Seasoning, na ang pangunta sa glutamate level is GABA, no? Amo ni ang gamma-aminobutyric acid. Ang gamma-aminobutyric acid, makita ni kung mag-inom ka sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginapadami ang absorption sa imo magnesium and calcium, which basically increase your GABA level and ginapanubo niya ang glutamate level.
2: Baka per me. Ang beneficyo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy,
3: correct,
2: malikawan ang mga seizures.
3: Seizures.
2: Katabo sa lawas. Aside sa seizures, Sir Boy, kinag yung loss of of awareness. Gulpi lang lang ga tulala, tag pila ka minuto. Daw kaurungan.
8: Oh,
2: dam na.
8: D3 bio also increases the ketone levels in your blood. Mm-hmm. Ano bala ginaobras ang ketones? Of course, balanta na si D3 bio, puno ni sa ketones once mm-hmm. ma-process ang aton lawas. Mm-hmm. Ang ketones, una-una gatag energy sa aton brain, mm-hmm. mas tinlo, mas tahom klaseng energy compared sa kalamay nga kwata sa aton pagkaon.
2: The best kind of fuel para sa imo brain.
8: Correct.
2: Aside na, ang sobra nga toxin nga ara sa brain, ginapanaog through your lymphatic system. Grabe ba, Sir Boy, no? Gapakaon, tapos ang mahiko, ginapaano.
8: Anti sa magwasan man, iltig pa to sana. Ang epilepsy naman niya, ang kontra mo glutamate, get, no? Glutamate, which is basically the excitatory part of the brain nga do.
2: May idea na ang mga ginikanan, especially kung may mga kabataan silang epilepsy. Hindi pa kaon na junk foods.
8: Patulugon! Aga pa.
2: O, tapos ang inyo mga laswa na hindi pagbutangi seasoning.
7: Oh, bawal ang bitsen ha.
8: Why bitsen, no? But nami gid, no? Nga patulugon ang kabataan permi. Ano pang nami mag sandito yung bayo kinami imo tulog. Nami ang production sa serotonin nga gapulig sa serotonin.
2: Ang imo nga awareness blaster boy, ara permente. Kung nakainom ka dito yung bayo.
8: Correct.
2: Kaya kalain atakyon ka bi nga sa imo nga imo epilepsy nga especially sa loss of awareness, ga-operate ka bi kuan bi makina, tapos gatanga ka, why na kinao na galing imo kamot sa makina?
7: Oh, correct. Correct.
8: Why na? Hindi ka dapat mag-uyat sa mga machinery nga delikado.
2: Oo, kung may kuan ka.
8: Kung may epilepsy ka.
2: Ang line, sir boy, kung may kuyap ka, tapos imo obra, elektrisyan.
8: Ay,
2: lang. Dugay-dugay, matanga kami, magulpi uyatan mo ang positive ganito.
8: So kung may epilepsy ka, kabalo ko na daan may epilepsy ka, mag-D3 bio ka. Ari ka, antakas ang dutay nga pag-asa. Research shows that ketogenic diet, no? Kumbaga, good fat diet, no? Basically lowers the episodes of epilepsy. Anong buot silingon ni? Ganubo ang imo epilepsy, gabagwa ang imo epilepsy. Example, 3 times ka ma-attacki sa kadlaw. Kung ga-D3 bio ka, which has good kind of fat, ganubo ang imo epilepsy. Coupled with diet, no? Importante na gatawag na ketogenic diet, kay yung saroon mo na yung good fats lang.
2: Hindi ka na ka magkaon carbohydrates, more on good fats ka.
7: Good fats. So,
8: good fats lang.
2: Siguro ma-turn ang ketosis level during 3 to 5 days go Roser Boy nga.
8: Correct.
2: Hindi nakakita ang imo lawas ang carbohydrates.
7: Correct. So, damo sa mga bukado, ha? Bukado, Sir Boy.
2: Oh, bukado.
7: Good fats. So,
2: mga nuts.
8: Nuts, no?
2: So, damo sa mong keto diet nga available sa market, ha?
8: Correct, no?
2: Nga pwede ni mo gamiton, especially kung may history giga sa epilepsy.
7: Oh.
2: Ang nakanami ilagid sa kung pala inom ka dito bayo, Sir Boy, kaya ang absorption sa mga ginakaon mo nga taas ang magnesium.
8: Sulod.
2: Sulod. Mm. Then, siyempre, once nga taas magnesium lawas mo, gataas ang GABA mo.
8: Correct. Once sa taas ang GABA, monubo ang glutamate.
2: Correct. So, grabe ang bintaha sa kwan. Pero take note ha, ang magnesium hindi lang para sa imo brain. Damo pa ginaya, Sir Boy.
8: That is the super mineral or the master
2: the
8: mineral.
2: The miracle mineral.
8: Miracle mineral. Damo na sa term magnesium. That's why it's very important. That's why D3 bio is important. Kiginadulong niya ang magnesium sa imo lawas. That is the advantage of good fats. The advantage of medium chain triglycerides. Tagadulong sa magnesium, calcium, magnesium, and zinc. No? Tantanan iniginadulong sa ton lawas.
2: Aside sa Sir Boy, ang D3 bio damo pagin mabuligan, especially sa mga inflammation sa brain.
8: Correct.
7: Correct.
8: Nga ga-trigger man epilepsy.
2: Oh, meningitis.
7: Ang kuan
2: encephalitis.
8: Encephalitis, meningitis.
2: Oh, tanan yung mga inflammation nga gakatabo sa brain, mabuligan sa ang D3 bio because of the ketones.
8: Ketones.
2: May ginsya si Sir Kevin, Sir Boy. Siling siya. Ang D3 bio, it will support the lymphatic system. Paano? Gina-reduce niya ang inflammation sa brain, allowing the CSF to pass through interstitial tissue spaces of the brain para tanan nga mga dead proteins di wash out niya.
8: Correct.
2: No.
8: Ang mga spaces na ginambali, Sir Kevin, amo ni mga gagmay nga kanal sa aton brain, no? Amo ni ang drainage system sa aton brain.
2: Kung pala inom ka gali, ano, ng ditribayo, may manog tinlo kapagid.
8: May manog tinlo
2: kapagid. Hindi lang nga may pharmacy ka, may janitor services pagid ka. Perte, no?
8: May waste management.
2: And lymphatic is the most active during sleep. And remember, ditribayo will support serotonin.
7: Gapan namin matulog.
2: Para magnami ang imong melatonin, nami mo tulog.
8: Nami mo tulog.
2: So, sa sige-sige ni mo inom sa D3 bio, gasugod nga manami imutulog. Hindi sila nga, pag inom mo dahil D3 bio, kwan, it takes months nga pag-inom.
8: Hmm. Para nga mabalik normal ang imo namin nga tulog.
7: Kaya kinanglan sa mga epileptic survey, ang pahuwagid.
8: Pahuwagid.
7: Ito nga tulog. Kaya nga man kung natrabaho, so na sila kapoy, pero may amo nang ginaabot sila sa ilang nga kuya, observoy. Amo na importante yung tulog.
8: Body repair, everything starts when you sleep, no? So deeply ba yung kaalam giniklasik lang ng suplemento kay ginapatulog ka.
2: When last 3 years, last 4 years, permita kaon mo butong.
8: Kaon mo butong.
2: So buong di namin mahambal kaon mo butong. Inom ka mo deeply ba.
8: Inom na yung deeply ba. This is the best way for you to take advantage.
2: Tablo ka sir boy, isa ka soft gel sa deeply ba, pila ka butong ang kabalin. Pulo ka butong.
8: Hamak mo na.
2: Tige, siyempre extracted na yung ketone siya. Siling ni Sir Kevin, ang deeply ba yun, gitawag ni siya nootropic food supplement. Siling ka nootropic sir boy, ang may substances siya lang ang ma-improve ang imo nga cognitive function. Nga, may MCT, may ketones, may monoglyceride.
8: Correct.
2: Te, imagine la kung anong kuhan. Ano ang bintaha? Te, muna kita mo, wain na may kabato, wain na mo kabati sa amon nga. Kaon mo butong para sa inyong namaglamin yung brain. Kaon mo sa mga nuts para namin yung brain. Inom na lang ka mo deeply bio nga man. Extracted ang deeply bio, ang ketones nga makita man sa butong. Ang lauric acid nga makita mo sa butong, ara na mas deeply bio. Ang monolaurin nga makita mo sa lubi, ara na man sa deeply bio.
7: Kompleto ra.
2: Din ka pa.
7: Kag nami pag survey ko naga deeply bio ka, malikawan naton ang anxiety kag ginatuwag depression. Amo na ang mga kabangdanan man sa ginatuwag epilepsy sir boy, no? Kon kapoy ka tapos damo ka problema, no, depressed ka. Pila kadlaw amo ni ang imong balatian ini tawag epilepsy te malikawan ina kon magtumar kita kadadlaw sang deeply bio simple na kapadamo sang ginatawag good bacteria, no?
2: Correct.
7: Tapos nagapadamo sang B complex, so malikawan naton inang ginatawag anxiety kag depression
8: kampyon, no? That's why, no, kon emotional health mo mag deeply bio ka. Our brain is like a CEO over body, no? Siya ni ang chief executive officer sang aton lawas. If the brain is stressed, if the brain is not properly fed, if the brain is not healthy, then the body will follow. So kanan-lan ang aton brain kampyon, and deeply bio does that for you. It does not only cleanse your brain, it powers your brain. It does not only powers your brain, it protects our brain from any kind of infection. So cause basically our brain is protected kung naka deeply bio ka. So sa mga tao da, ha, kung gusto nyo mayo ang inyong utak, gusto nyo makwa ang inyong kuyap, maghinay-hinay ang episode sa inyong kuyap, mag deeply bio. Kung medyo galain ang matsyag, gasakit ang ulo, i-deeply bio mo. May trangkaso, sipon, ubo, i-deeply bio mo. Relax, i-deeply bio mo na.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng deeply bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags, mag-abuti ka. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga duga nga benefits aton nga talakayon, Sir Boy, kung nakainom ka D3Bio.
2: May mga research sila sa mga bago nga ining Lyme disease ba, Sir Boy? Kung may ara ka mga kasapatan, may mga bitik ina, inali makagat ka, it will cause you Lyme disease. Inflammation sa joints, inflammation sa heart, inflammation sa brain, caused by ginatawag natin nga bacteria nga Borrelia.
3: Halin sa pets.
2: Halin sa pets.
1: So may mga kasapatan. Ang mapit siya, mahilig ti minabasan ko to Sir GP. Pasensya sa mga nagakao na. Ang mga kwanibla, mga parasites, mga kuto, gasulod galinas dunggan sa kwan.
2: Gasulod.
3: Sa tao.
2: Gasulod. So kung makagat ka ni Doksam, grabe kakatol-katol, you take D3Bio. Kay ini siya maka-infect sa imong heart, sa brain, kag sa imong mga joints.
1: Sa imong blood kwan, bloodstream.
2: Delikado kayo.
1: Amo na gani permi na to balik-balik. Ano ang isa sa mga benepisyo sa D3Bio? Ang pagpanubo sa mga bacterial load kag viral load nga ara na sa imo lawas.
2: Correct. Kay suno sa study, Sir Boy, may mga ginatreat sila sa antibiotic, hindi mapatay, ara lang to yaga tiner sa lawas mo. But ang monolaurin sang D3Bio will hunt them down. Pangitaon ang sakang patyon.
3: Grabe.
2: If you are taking D3Bio. Unknowingly, abi mo gaplo vitamins ka lang for pandemic, ginapangita yaman ang mga kagaw nga panago sa lawas mo.
3: Kung
2: ga D3Bio.
3: Daog ka sa D3Bio.
1: Facts on D3Bio. Anong kaibahan sang lauric acid kag sa monolaurin? Nga ara sa D3Bio. Ang lauric acid nga ara sa D3Bio, nami na siya gamiton as topical. Wala pa monolaurin nga may matabo da, Sir Boy. Because lauric acid ang active nga compound. So, once nga ibutang mo sa mga punggod, mga katul-katul, mga kaspa, mga fungus sa ano sa imong anil.
3: MCTs pa na.
1: MCTs na, the lauric acid, caprylic acid, dicaprylic acid, amo nang mabalbal.
3: Amo nang mabalbal. Dala pa lang epektibo ng D3Bio.
1: Dala pa lang. Pero, sino naman ni sila si mga monolaurin, monocaprin? Once nga ang D3Bio, masulod na sa imo nga
3: lawas.
1: Lawas. Once nga mahaluan na siya sang ano, pancreatic lipase, ang imo nga lauric acid, ang imo nga capric acid, ang imo nga caprylic acid will turn to monoglyceride.
3: Ga Justice League, ga Superman.
1: Ga Superman sila. Ang mga kagaw naman, mga virus, bacteria ang ato sa sulod, amo naman to tirahon
3: niya. Pangitaon niya.
1: Di grabe, no?
3: Ako yung gusto kaya D3Bio because I'm energized every day. When I take D3Bio, why ko lang ginaproteksyonan ng ako lawas sa ubos, if on kalanat, kay klangkaso, ginagaan ko pa enerhiya ang akong utak ko, bro. Because my job demands a lot of my brain, no? I usually gatuon ko, ga-research ko, I need something to power my brain, nga why ko yung kapamaho, kay gadali ko. But D3Bio does that for me. Sa mga estudyante,
1: Sir Boy, mga gaplano dah nga mag-board exam.
3: Board exam?
1: Tumbar na D3Bio. 3 months before pa, inom ka na D3Bio. Bio.
3: Supplemento na.
1: Ang mga guys ko ila da law namin na.
3: Correct,
1: mga engineering.
3: No? Kapwa masteral sa ilang mga PhD, mag D3Bio ka mo.
1: Ditam is ang solusyon para ma-energize ang imo utok. I suggest D3Bio.
3: D3Bio.
1: Good the best fast food supplement for your brain. The keton. So that's why nga ang D3Bio, permi na mo ginapaparis sa DTX 500, kag Mighty C, or Pure C. Kaya na ang tatlo na combination, the best did ka tama, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy, impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan, 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamayan na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: Mix Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka

0: trabaho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Kamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Bionics,
11: Mighty C, DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Deo Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
21: Eye Care Gold,
22: Ina Reyes,
23: isa ka certified
24: Eye Care Gold,

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: You're listening to 94.5

sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatags mga butika. D3 Bio.
1: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin hindi nakasulod sa imong silyula nga Amo ni ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
2: Thank you Dr. Ramil no. Ini nga insulin resistant
1: amo. Kilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy.
2: Ano ba lang
1: insulin? Si insulin.
2: Ang insulin is a kind of hormone.
1: Kung no? Sa central siya ang track.
2: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amo siyang tracking. Ang glucose ikarga sa tracking. Ang tracking
1: dulong niya to central.
2: Dulong sa
1: ang central amo ang selula.
2: Amo ang selula.
0: D3 Bio.
3: Kung, no? Kung sa amo niya doc sa laboratory si insulin niya daw abridor. Kumbaga ang selula sarado. So para kasulod da ang kalamay sa sulod,
1: upod na si glucose kag si insulin.
3: So masulod na to si insulin, iatus lokon ang selula para abrihan.
1: Para ipasulod niya si
3: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
1: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
2: Correct.
1: Anong kakatabo kung may insulin resistant?
2: Babe? Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
1: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang matiyog-tiyog ang imong insulin?
2: Matinil na lang si imong
1: glucose.
2: So mataas ang imo blood sugar.
1: Kag mataas imo insulin?
2: Correct na.
1: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambok.
2: So obese. Belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
1: The shorter your lifeline.
2: The shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
1: Take note, sa mga medyo gadako-dako na ang buyon, dason ko noon ni mga balatian is
2: insulin resistant.
1: Diabetes.
2: Diabetes na dayon.
1: Insulin resistant.
2: Pag diabetes na, ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit o. Kana, no?
3: Okay, mga complications.
1: Di paano makabulig si D3 Bio da?
2: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin. Wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy which is medium chain triglyceride.
1: So meaning pa, ang una mabulig ni D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
2: Correct.
1: Ang ketones, nga ara sa D3 Bio.
2: Nga kikibiskan mo ano mo kakaon.
1: Wala na sa D3, Sir Boy.
2: Ha?
1: Wala na.
2: Wala na sa Boy.
1: Kung may nung ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
2: May ketones.
1: Na. So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
2: Correct.
1: Ang isa pag isnabasan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorek niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
2: Liwat.
1: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinluan.
3: Tinluan.
1: So meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
2: Correct.
1: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man
3: maga
1: niya.
3: Maga daw shower siya, Doc.
1: So, in short, Sir Boy, ang target amo ni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amo na nga solusyon. Pag-exercise, nami tulog, amo ni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imong ginakaon.
2: Correct.
1: Damuon gid ninyo inyo antioxidant, damuon nyo inyo fiber. Because fibers isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahinom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatags mga butika! D3 Bio!

0: 500.
1: Kabay pa nga nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento, DTX 500 kag MyTC. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
2: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
1: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe, mga no? Research gano'n. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang chance nga ka, magka-cancer. 5 ang chance nga magka-high blood. 7 ang chance nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agud, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka, pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
2: Generally, duha ka rason no nga tawo maging obese o tam-an katambok no. Eating too much sugar tapos moving too little jutay ang imo.
1: Wala exercise.
2: O exercise no, iban metabolic man no, pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni ginab burn, no? Kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, ginastored na sa lawas ta as fat.
1: Dako chance nga pagtambok. Inom giga DTX 500 kag MyTC, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like imo ataybi. Fatty liver ka, nag-mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka MyTC kada adlaw, bangon ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
0: Wow.
1: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag MyTC ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
0: DTX 500.
3: Q7 lot.
4: Ano ginabatyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
3: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500!
1: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo ka. Intermittent fasting.
0: Okay.
1: Escape ka on. While escape ka on, inom sa imo nga DTX 500 kag MyTC. Kag, simple, consume ka mga good fats namin.

0: yan after intermittent fasting. Mm-hmm. Butong, avocado, nuts, MCT oils, ditribayo. Mm-hmm. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid. Importante na kung gusto niyo ma-correct imong pagka-obis. Mm-hmm. Inom DTX 500 kag may tisi adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress. Mm-hmm. Amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Mm-hmm. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag maitis, Sir Boy, kadadlaw, mm-hmm, malayo ka sa uncontrolled eating.
1: Correct, no?
0: Isa pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin.
1: Mm-hmm.
0: Di isa sa mga function ni insulin, amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity.
1: Mm-hmm.
0: Di isa, no, pa may inom DTX 500?
1: Mm-hmm.
0: Sobra na gig kakatambok? Wala pa ka magtambok?
1: Tumak
0: inom
1: ka na.
0: Mm-hmm. Ma-inom ka DTX 500 kag may TC kung nalikupan na mga fat cells mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag maitisi adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang atambo. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-maitisi, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambo.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6 sa East Itagahon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Headlines.
3: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Gagaki arestado matapos madakpan nga nagabaligya it illegal nga droga sa ginkasa nga drug buy bust operation sa Banwa it Kalibo.
4: Rider ka nag-overshoot nga rason at pagkamatay at kasubwa nga kaparehong rider sa Madalag, posibleng pagkapasakaan ito kaso.
3: Duga nga headline sa aton nga balita lokal, hog racer sa Aklan nga nagagaom nga hindi pagsamantalahon it mga traders representing sitwasyon sa industriya it baboy bangod sa ASF.
4: Gagaki ginaristo matapos ka na magwala ag nagpanghaboy it bato sa bayit pastor sa Kalibo.
2: Headlines. Balitang regional.
3: Headline sa aton nga balita regional, jeepney driver nabuhan ikapin sa 1.5 million nga suspected shabu sa drug buy bust operation sa Iloilo City. Headline sa aton nga balita national, Trillanes ging question si Attorney Baligod matapos ro pahayag angot sa B18 nga bagmen ni Zaldeco.
4: Samtang nagpanawagan si Pangong Marcos kadungan nga paghugag agot protektahan ro mga inunga kasunod insidente sa mga eskwelahan.
3: Headline sa aton nga balita sa Guwait Nasyon, Paris Pride March sa paghahalinon sa Setyembre matapos ro grabe nga heatwave.
4: Siya Muslim kinasilibrar ang dakarang pinakasagrado karang adlaw sa Lebanon nga ginguba it giyera.
3: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo, PhilHealth target ro 400 pesos nga bilyon nga payout kadungan it pagpilit para sa mas mabaho nga benepisyo it mga nagabayad nga miyembro.
4: Paggagasta it gobyerno sa infrastruktura kung nagtaliwan karang Abril, uman karang nga nagnaba.
3: Headline sa aton nga balita sa patagit hinampang, Manny Pacquiao ag Floyd Mayweather Jr. Ang Mayweather Jr. fight, opisyal nga gin-postpone na suno sa kampo ni Pacquiao.
4: Ginabuyan o ginabuyan ni Osek karo mga titulo bago ulihi karang hampang sa boxing.
3: Balita Entertainment. Headline sa aton nga balita ang showbiz. Intapos yun ni Joy Barcoma roan ang chapter bilang Miss Earth Philippines nga may makaharga nga mensahe.
4: Aga SB19 uman karang nagapanguna sa mga nagdaog sa PMPC Star Award for Music.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
3: Alas 6:12 ron aton nga oras. Maka K5 ni Rabatian ro nga panguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500. D3 Bio Mighty C ag DTX Coffee. May dahil nga agahon na Banwaita Kalibo. May dahil nga agahon na Provincia Itaclan. Good morning, Western Visayas. At daw kita makaroon ita Domingo. Petsa 28 sa buwan it Hunyo dagong 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Live alin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka-K5 Rio Trico.
4: Sa ngayon ni ka-K5 Resident Torino, K5 Romy Kahilig.
3: Agsa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
3: Arestado ro sang kagagaki matapos nga madakpan sa ginkasanga drug buy bust operation it pulisya sa barangay Old Buswang Kalibo Aklana ko adlaw karang Biyernes. Ginkilaga rong suspect nga si alias Joshua nga ginasugid residente it Liloan Malinaw Aklana at presente karang nga nag-i-star sa Uyuturong Street Poblasyon Kalibo. Suno sa opisyal nga impormasyon nadakpan rong suspect matapos sigon nga magbaligya itsang kasasyeng nga ginadudahan nga shabu kabaylo it 1000 pesos nga buy bust money itsang kapulis pusher buyer. Dugang pa sa body search sa isang kasasyeman iginadudahan nga siya burong na-recover. Hugot man niya ginpamalibaran it suspect rong akusasyon kontra kana. Aga posible raya nga magapangatubang sa kaso nga paggapa sa Republic Act 9165 o rong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Sa dugang gihapon nga balita lokal, posible ka nga pagpasakan ka na kasong reckless imprudence resulting to homicide. Rung nagaki ka nga driver nga itusok is mas nga sumunggab sa Yamaha sniper nga nagpatay ita sa 56 anyos ka nga driver sa aksidente sa kunang taliwan ka nga Hunyo 25 sa may barangay Luguhon sa Kapit Madalag Aklan. Sa pakipag-angot kay Police Lieutenant George Flores rung OIC at Madalag PNP, wapat na baton karang resisyon halin sa pamilya, ita namatay karang biktima nga magpasaka karatay kaso. Nasayran nga gagawa sa runday karang investigasyon ngalin sa poblasyon it nasambit karang nga banwa rong nga direksyon it's mas ang nag-aga kwartinya sa kurbada nga porsyon it kasada halin nga dahilan it pagkabunggo it daywa ka mga biktima sa magkapras at magkatimbang karang nga direksyon. Ginhambal pagid nga sa impluensya kata makakahilong karang ilimnon dong diver ag angkas it's mas nga posibleng dahilan itunday karang nga aksidente. House hindi man mabaton pamilya arong natabo nga ra sa pagkaduga kada karang pamilya aga rong aga wala di mabaton ni pamilya arong natuga o natabo sa runday karang nga biktima nga namatay sa aton karang nga hospital.
3: Samtang sa piyak nga bahin na dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Inakabig nga paborable it mga hog racers it aklan ro pagpatuman ni Executive Order Number 44 nga nagabawag sa pagsuod sa probinsya it mga buhi nga baboy, pork products ag byproducts sa halin sa mga lugar nga may kumpirmado o ginadudahan nga kaso it African Swine Fever o ASF. Sa interview at K5 News FM kay Engineer June Agravante at Federation of Livestock, Hog and Poultry Racers Association sa probinsya it aklan, mabahosigon nga bulig ro nasambit karang nga mando. Bisan na ginahambag na nga medyo na ulihiro pagpatuman kara, bangod may mga kumpirmado gon nga kaso sa mga kagapit nga lugar itaklan, agos daywang Domingo gon ro nagtaliwan. May mga report man sigon it pagkamatay it mga alila karang mga baboy sa banwa kara itbatan, pero hindi pa masiguro kung raya hay ASF, bangod wa man raya nabuan it mga samples. Suno kana dapat ay tutukan it dutukan raya it Office of the Provincial Veterinarian. Ininganyo man ni Agravante ro mga lokal nga gobyerno sa probinsya nga mangin alerto para mapunggan ro posibleng nga paggapta it ASF. Suno kana nag-umpisagon ro uman nga pagbangon it mga hog raisers halin ko nagtaliwan nga pag-atakit na sambit nga virus ag importante nga sundon ro mahigpit nga biosecurity measures. Ginabisuhan man kararo mga hog raisers nga hindi anay magpanik ag magaom nga hindi pagsamantalahon it mga traders ro presente karang sitwasyon. Sa uli higin punto kararong mabaho ro maibulig kung na sa oras nga makabakagro nga gobyerno ita bakuna kontra sa ASF.
4: Ginaristo it mga pulis nung sangka 25 anyos karang agaki matapos karang magwala ag maghaboy ita bato sa bagay kagana karang ginadayunan ag mag-usik kara itronday karang matapos nga mo karang ginhambagan nga mag-usin ka na karang sarili karang boarding house sa Diversion Road barangay Tigayon niya sa Banwa Karata Kalibo. Ginklaro ang suspect nga si alias Emil, residente ta Libertad Antique. Nagagawa sa investigasyon itaton karang pulisya nga ginistorya it nagareklamo nga si alias Fred ro nga suspect nga mag-usik kara itana karang nga pag-aistaran bangod nagaumpisaw na karang trabaho sa sangkamuli sa Kalibo. Samtang matapos nga mo karang higin ng gahambagan, nahangit rin dahil karang suspek ag ng impake kung nakarang mga gamit, ag nakipag, kung pa nakipag-away pa sa rin dahil karang taga-reklamo, ang nagpagag, ag nagpanghaboy pa itong dahil karang bato sa panimbay ko rin dahil karang biktima. Ginrespindahan man yagira, itaton karang mga katapot at kapulisan, karong insidente aginda sa itong kainisasyon rin nasabitan karon nga suspek, pero ginpatawad man.
2: Ang kampiyon niya istasyon K5 News FM Balitang Regional.
3: Alas 6:18 ro aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod gato ni TTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Nakumpiska ita kapulisan rung kapin sa 1,530,000 nga balor it suspected shabu sa sangka jeepney driver sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Iloilo City Police sa Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit o CDEU sa barangay Dulonan Arevalo alas 10:35 kabi karang adlaw Hunyo 27. Ginkilagaro subject nga si alias Arnel 28 anyos nga residente at Cadiz City Negros Island Region. Suno kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge, nabakgan rong subject itsang ka sa plastic sachet. Iginapatihan nga shabu gamit rong 16,000 pesos nga drug buy bust money. Na-recover man dugang rong anum ka mga heat sealed at daywa ka mga nap-tied plastic sachet nga ginapatihan nga mga shabu. Sa tanan rong droga hinagabugat itkapin sa 225 grams. Magapit sa Daywang Domingo, harong monitoring sa nasambit karang subject nga nagabiyahe it jeep sa Arevalo nga nagasakay man it mga anang mga parokyano. Payag pa si Arnel ay nagabuo sa source it mga siyabubangod na dakpan nung ginabuan karang sanday alias kana aga RJ sa Santo ni Sir Arevalo. Dugang pa ni Police Captain Jimeno nga ginatinghuaan ng danga mabuog itong nabilin nga mga kaibahan nga konektado sa nasambit karang subject.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
3: Samtang sa aton man nga detalye kara ita balita nasyonal na pinatod kata ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit ya diabetes ag nagaregulate ita blood sugar level. Ginapangutanan ni Attorney Levy Baligo, the legal counsel ita 18 ka mga dating soldado. Matapos ro pahayag di dating Senator Antonio Trillanes IV nga nagapati imaw nga may sambilog sa 18 nga dating bagmen o bodyguards ni dating ako Bicol Partylist sa Saldico rung magabaliskad o magaamin sa obra-obra gama nga aligasyon angot sa maleta it kwarta halin sa flood control projects. Tasang ka social media post gin question ni Baligod ro pagpahayag ni Trillanes agin share o screenshot nga mensahe nga nag-offer it kwarta ka baylor ro pag-atras it kaso ag paghipos sa makaroon na iwa pa gin pag wa nga pag sabat si Trillanes angot sa nasambit kara nga post.
2: Balita National.
4: Nagpanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dayang Sabado itmas matibay kara nga pagbuylog paghuwag halin sa mga insat gobyerno eskwelahan ang mga ginikanan mga komunidad agod masiguro rong kagawasan it mga inunga kara nga Pilipino kasunod kara sunod-sunod kara nga trahedya ginaibulbaran it mga estudyante kung nagtaliwan kara nga adlaw. Ginmitlang ay presente rong bilang insidente sa mga eskwelahan, kabahin o pagpamaril sa sangka eskwelahan sa siyudad karat Tacloban, mga insidente ita makamagatay karang pagpumuno sa suod eskwelahan ita Cavite, aro pag kamatay at daywak ka mga estudyante, nga tita sa sangka team building activity. Suno kana bisan magkaibaro insidente nga nagkakatabo, ginapakita gihapon sa tanan nga nagkakinangan ita papaskukon, aro mga tikang at pagtatap ang proteksyon sa mga inunga.
2: K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
5: Wow! May puso.
2: Balita International. International.
3: Samtang sa aton man niya detalye ta Balita International, ginahatod katon it D3 Bayo. Ginhalin it mga organizers it Paris Pride March sa Setyembre matapos nga magmando ro otoridad. I-postpone bangod sa na-experiensyahan niya grabe nga heat waves aga sagad ro kapasidad it mga emergency service sa mga ospital sa Paris sa pag-asikaso it mga biktima it grabe nga init it panahon na. Ro dagunan nga selebrasyon ha ginadagsa it may kapinsa na po nga libo ka mga tao sa mga kalye at syudad agin anonsyo it mga organizers ro pagbago sa schedule sa social media ko Biyernes. Nagpagwa man it kapareho nga mando ro pulisya para sa Solid Days Music Festival at sa athletics meeting sa stage Charles T. Suno sa report nga opisyal gon nga gin-cancelite mga organizers Rose at 8 Solid Days ro nasambit kara nga event.
2: Balita International.
4: Dugungan kara nagkantay ta pangamuyo sa daong kat mainit kara nga adlaw ag nagmartsa ro mga kakinhan sa sudad karait na Vatis sa Lebanon bilang kapatiada kara nga dagunan kara nga tradisyon ita pag celebrate Ashura ro pinakasagrado kara nga adlaw sa kalendaryo mga Siam Muslim. Sarayang dagon nagmartsa sanda sa sangka syudad nga wasak daga itunde kara nga gira ro hayos apat nga buwan karang kampanya it Israel nga nabukusan it mga pag-atake halin sa kagangitan ag operasyon sa hugta nga suno sa Israel ay nakapokus ang nakarang away sa armadong grupong Hezbollah nga nagsamad sa magapad karang parte ta Lebanon ang nagaiwan iba pa nga mga lugar sa dami it okupasyon it militar it Israel.
2: Balitang negosyo.
6: Negosyo.
3: Alas 6:23 ng aton niya oras para man sa detalye at aton niya balita ng negosyo ginatod kanton it Mighty C o ginapabasko ng alkaline niya vitamin C. Ginasaligan nga Rofil Health ay magabayad sa sector it records nga 378 billion pesos hasta 400 billion pesos para sa mga benepisyo sa health insurance. Makaroon niya dagon kadungan ni pagpadasig it administrasyong Marcos sa pagpagapad i coverage sa ikaayong gawas sa para sa mga Pilipino kaparte it mabaho nga benefit package para sa mga nagabayad nga miyembro. Saan ang ginbuhian nga statement ginhambang ni May Villa, ro acting vice president para sa corporate affairs at PhilHealth nga mabaho aging taas i korporasyon ro mga bayad sa benepisyo samtang ginaminti na ro wa pagbag-o nga sinuwoktan sa monthly contribution.
1: Balitang negosyo.
4: Uman karang nagnaba ro paggastos sa gobyerno para sa infrastruktura kung nagtaliwan karang Abril nga nagnaba it 51.7% kumpara sa kapareho karang bugan kung nagtaliwan karang dag-on. Suno sa report, padayon nga nagapangatubang ng Department of Public Works and Highway sa mga pagka-delay sa pagpatuman at budget, mga wa pa natapos ng proyekto ag mas maigpit karang verifikasyon sa mga bayaran. Base sa datos ka Department of Budget and Management, nahugog ng disbursement para sa infrastruktura ag pang capital outlay sa 41.5 billion halin sa 85.8 billion nga kapareho nga timpo para taliwan karang dag-on. Kung pagnaba, haikap at karang makasunod nga bugan it pagpundo sa paggastos nga nagpanaba sa paghina sa ginapangatubang kara it administrasyong Marcos halin sa nag-iupok kro iskandalo it korupsyon angot sa mga proyekto it flood control kung taliwan nga katong anit dag-on 2025.
3: Alas 6:25 ra aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagit hinampan. Bangod sa mga legal nga pinansyal nga isyo sa panic ni Mayweather, hindi anay madayon ro anda karang atapatan sa pag-abuton nga Setyembre 19 sa The Sphere. Agbangod sa usad pagong nga pagresolba kung mga nagtaliwan nga isyo, posible nga 27 yon arong pinakatemprano para sa part 2 itlaban. Ginto mo di kampo ni Pacquiao nga ro federal lawsuit patong-patong nga schedule ag mga problemang pinansyal nga nakapalibot kay Mayweather. Si Manny Pacquiao ay 47 anyos nga nagbalik halin sa retirement kung nagtaliwan nga dag-on nga nakaatubang si Mario Barrios nga nagtapos sa sangka draw o tabla.
1: Balitang Sports.
4: Ruwo kampiyon nga heavyweight boxing nga si Alexander Usyk it Ukraine nagwa pa it perde ha nagpaabot ko anda kalang adlaw ko Biyernes it pagabuyan ra na karang titulo sa WBC, WBA ug IBF apang patayon gihapon ro gitawag karang uling hampa nga paghiwaton sa Estados Unidos. Ro nga 39 anyos karang boksingero ay naka-record 25 professional karang hampang ang nangin undisputed heavyweight champion matapos patumbahon Roberton nga si Tyson Fury ag tawuan it una karang pagkaperde panagtaliwa karang dag-on na 2024. Sa makaroon isang kamanami karang nga adlaw na naagod ipaabot nga gusto kong karang buhian arong tanan nga mga titulo nga buyot.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
3: Alas 6:27 ro aton nga oras. Maka K5 niro batiano nga panguna nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sunday edition, June 28, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kaibahan si ka-K5 Michael Celorio. Sa uman kami rin yung mga newscasters, ako si ka-K5 Rio Trico.
4: Sa nga ni ka-K5 Regilin Torino, K5 Romy Cahili.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News
6: News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: pagkibog nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at na. Ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3
1: Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagal sa mga butika. D3 Bio!

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.

0: Well, mga ka-K5, good morning. May day nyo agahon sa rin mga tagpamatibilog nga probinsya at aka nagkabilogan makaroon nyo banwa ita kalibo. Makaroon ay Domingo ng Adlaw, mga ka-K5, ha? Domingo makaroon nyo Adlaw, bali, ay, June 28, ito taan, no? Dasi, good day mo in Adlaw, mga ka-K5. Anyway, good morning. Siyempre, inyo karang anchor manas na italas. So, tagahon K5, Michael Silario sa ating programa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Good morning sa ating mga negosyante. Market day makaroon sa ating banwa at kalibo. Good morning man sa aton nga mga tagpagamati nga mga dayang iba ka ramakaw sa simbahan niyon. Oh, mayo na aming karang tawo kun amat nga Lunes at Sabado kada Domingo ay sa simbahan mo tapos Lunes at Sabado sige pang libak.

0: Anyway, good morning mga KK5. Sa rin yung mga tagpagamatigid, mga negosyante, kabanita, tuting Reyes, kahabi, ipasanda una. Oo, grabe no? Sa aton makaroon mga KK5 nga mga dayang nga mga negosyante sa aton nga temporary market. Oo, sarisarero mga baligya. Oo, kwarta yung rukugang mga KK5. Anyway, good morning man sa ating mga suki, ganyan yung mga tagpagamati sa mga panimungay nagpamati makaroon sa ating pagliliba. Ano rato niyo managapon ang mga balita dato ning gapanguna mo karon yung mga headlines.
1: Headline Floyd de los Pueblos.
0: Para makaroon sa nagapon ang headlines, baboy nga white nagakaigong papeles hindi pwede nga matansahon sa Kalibos Slaughterhouse.
1: Foro de los Pueblos.
0: Makaroon doon ay sunoron sa aton mismo mga municipal agriculture officer nga si Mr. Dayang Nora Dayang Oriel Las Piñas na interview ko mo kahapon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Again, nasabat naman ka mga kay Febro aligasyon nga daya ka nga may nakakalusot sa ato niya Kalibo Public Market na ano man ang gusto ng bago no? Taga-function dato noon ang meat inspector high.
1: Foro de los...
0: Atong istoryahan doon ha. Aga, hinagang adlaw, June 29, doon natin yung mga headline, no segregation o collection policy, hugot ka ng igapatuman yun. Ay tanawo natin da sa mga nagpamati makaunyas Banu at Kalibo, nagsama kabaranggayan, umpisa ko ni Nagaro no segregation o collection policy. O, kung di ka mo mag-segreg, hindi pag-collectahon.
1: Foro de los Pueblos.

0: aga duha na tanya mga headlines mga KK5 ay daya kara nga sang kritik kara sa daya nga ginatawag naton nga ano bagaho daya nga politika. Ay may una kara makaron mga KK5 nga nagagawa nga mga informa nga daya nga impormasyon. Ay gusto ko ani karang ma-interview konta si Anoray, si dating ex-congressman Ted Haresco. Ay mo ko noro nangin na representante ka rin, uswag party list mga KK5. Sa ginapatigayon ka rin nga, Nora, 23.5 million ka rin nga nadaya ka rin nga inauguration ceremony. It's ang kaeskwilahan niya sa Banuot Banga. Ang medyo wat ako no, itdaya ka rin nga mga opisyal. Halin sa daya nga mga opisyal doon nga nag-presenting nga nag-pungko halin sa daya nga political party nga Tibiyog, Diyos. Foro de los Pueblos. Kung sa mga daya nga best of three car o best of seven series nga hampang sa volleyball, sa basketball, ay 1-1 yung score ay katiyaman sa Kalibo Elementary. Wa, mabagay mo nga ito ha, imbitahi si Congressman Joang. O, ay makana, wa, man, imbitahi ito si Congressman Marquez ito sa Banuot Banga nga itong eskwilahan. 1-1 the score. Ayos tayo, no? Foro de los Pueblos. Basta bukat pilang kontay. Sadya tara, masadya tara politika sa western side nga kon madayon. Ah, kasadya tara sa pag-abuton nga 2028 para ra pagpanerbisyo sa sambayan ng Pilipino. Foro de los Pueblos. Istoryana ton do na. Kon makabuo kita itdayang Nora, dayang dugang karon yung mga information mga KK5 no. Aga dugang paginaton yung mga headlines, headlines pang kita. Salo sa may ato niya police report na no, with KFM Romy Kahilig. Aga sa ato niya pagliliba. Dayang impeachment ni Pipi Sara, magabuhay ko no tapitong bugan. Foro de los Nanay kon sa unga tay premature manyagi dayang tapitong bugan. Gusto halin yung siyam to. Baldwin pagapasakaan kara it kaso it sahan tay hazing agaki paro ibapagid karon yung mga kaibahan. Foro de los Pueblos. Aga suno kay PBBM, proteksyonan do mga minor de edad o mga inong kontra sa rondayang bullying. Foro de los Pueblos. Balita International. Namatay sa linog sa Venezuela, umabot ka rin sobra sang libo, nag-aabot yun makarit 1,400 mga kakaiva. Foro de los Pueblos. Na yung mga balita, ginatod ka itong makaroon ita, DTX Coffee Mix, ang kahalating klase, it ka pinakakapi ko, nakadetox ka pa, may chia seeds ang may ampalaya, may anap kid ka rin DSU, di sugared, sugared cane extract. Sang kamapait nga parte ito bo para masukukan daton karon nga mga diabetes. Mabakay ron sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Iyaron sa atong Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Prende dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex. May naman ang kita't kape. Foro de los Pueblos. Ah, kanamiton mga ka-K5 bro. DTX Coffee Mix. Foro de los Pueblos. Foro. Foro de los Pueblos. Anyway, good morning mga KK5. Sa mga balita national, nagtanan kita kara apektado kon tanan maapektuhan karon bilog nga nasyon, dayon makaron ginabantayan. Karon dayon makaron nga impeachment ni dayang BP Sara Duterte makaron mga KK5 no. Dayon makaron ginaabangan it mga dayang mga pumuo yung Pilipino mas kapin kung dasugod ganang ugo pirmi puro politika. Ay daya makaron do ginaabangan aro ginabantayan mga ka-K5 no. Balikan na chang kiri background it daya karon nga impeachment no. Ano nga mga posisyon? Ro pwede ma impeach ya sa aton karon nga Philippine government mga ka-K5. Mga kapitan man ang nawa ta hindi ta ma impeach doon. What that impeachment bukon sa net mga impeachable position. According sa aton nga 1987 constitution mga ka-K5. Rondaya karon nga pwede ma-impeach sa rondaya karon nga mga miyembro at mga Supreme Court o mga Supreme Court justices yan mga ano pa nga ni daya karon nga mga ombudsman yon pwede ma-impeach doon president vice president aga sa mga baila, mga saga mga kasagaanan na bimang mga bribery nagbatod suho graft and corruption constitution treason constitutional treason mga ka-K5. Mga ako na, pag-traidor baga. Doon, pilang ro sa mga impeachable offense nga sarang maipasaka sa na-mention ko nga itong mga posisyon mga KK5, no? Pero kung mga dayak at imo karon nga mga dayang mga senador, mga congressman at barangay kapitan wa at mga impeach bukod at mga bukod at impeachment kan nakaron do ano ra. Hindi kat imo patalsikon nya tanaka. Pero daya high impeachment. Agree impeachment mga ka K5. Hay magaumpisa sa CN sa mga congressman. According sa aton nga constitution, the impeachment ay magaumpisa sa Congress. Ngani, mga ka K5 kon ikaw abimana no ay bukon ka ita kasi ginhambon nanda this is a numbers game abo it ka apin ngani kon abo kat imot kontrato sa Congress ay hambay nanda ay posible nga dutlan ka gagi kasi 1/3 ganda ay pwede bumu kinangan makabuot 1/3 sa Congress nga ma indict ikaw para sa rondaya karon nga ano ra article of impeachment ngayon ay pero hambay nanda ron ay kon abo kang kaapin matay hindi oh suno matakanda suno sa mga report ha ay pero ako ay well medyo nagapati pa man ako mga ka K5 nga nagapati pa man ako nga nagaboto sanda it impeachment isang ka official based na sa mga evidence bukod na sa political color
1: sa bawat katanungan may kasagutan Foro de los Pueblos on the spot.
0: Do yun ta, rako niya pagpati mga ka K5 mata ha. Pero anyway, di kinangan mo't 1/3 nga boto igto sa Congress, pilat ang gatos doon. No? Pero pag abot sa Senado, hay kinahangan sa dayang mga senador nga rahay, 2/3 ro boto nga mabuoy ni mo para nga ma-impeach ka. O mga ka K5, no? Aga, dayang ani makaron nga, ano nga ra, mga ka K5, daya makaroon nga impeachment ni BP Sara. Hay, ginasugid nga ginatutan siya na base magabuhay at pitumbugan, mga ka K5. Oh. Daya nga ni mga kami nabasa man akong article nga itong, si BP Sara man na, what ang animat mga budget insertion? What ang animat mga malita-malita? Nga mga issue ba? Pero may anak ka nga, ginapangatubang makaroon man ng impeachment. Oh. Pero iba tang nagbaton yan it malita man ay uwa tangan ni mana. Oh. Agro iba pa makaroon mga senador. Hay nagdoble, ro anda karon nga asset. No. Ah, gapit lat ang magbilyonaryo kan ro iba. Oh, imagine mo eh. Pero siyempre, pila gid lang man sweldo senador ipabutang 500,000 abi. Ay uwa man gagayo ung gid man daamong sweldo giato. Hindi ka mon, maka pare sabi man nakakon maka kwarta ka 500,000, 5 dagon mong bayaran maloan ka ron. Oy pabuhay kon do Congress abi man na hay mga congressman magsweldo 300,000. Halimbawa kada bugan ay kon ordinaryo kang empleyado it gobyerno rank and file ka, maka kwarta ka 300,000, 5 years ni mong bayaran nun maloan ka karon mga ka K5. Oh. Ay pabutang gid abi sa 300,000 ngaron mga ka K5 abi man na no ay wakot kaon-kaon, abi man na, wakon ka bayad-bayad it bills. Wakon ka bayad-bayad mga hugan o kung ano ni mong loan nga ni Bill. Abi man na, yaman kinangan lumubo to, inmon kagagko rin karon nga. Salin.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Siyempre, anda matang pinaghirapan nun. Basi may anda matang ng mga, ano ra, may anda matang ibang source of income, abi man na. Pero anyway, iwanan ta nato nun. Makanupitong bugan yung impeachment kontra kay BP Sara, mga K5, ay daya, ay base sa numero man at mga inadlaw, itpag-hearing, nga gina, ayo man na makarot prosecution, meaning ro, prosecute agro daya karang depensa, ro depensa sa BP Sara. So na sa report, ha, ginambag ka ni Bantog, dahing sekretary na ito Bantog, Bantog tara apelido agi. Base sa anda karon nga pag, pagtansya, no? Do prosecution ay nag-ayo it 62 dias o 62 days sa hearing, samtang redepensa matanay 30 days sa tanangani. Sa paliwanag, may kabilugan nga 92 days do hearing, paghimoon sa dayang paghimoon niya 3 beses kada Domingo, ang pag-abuto na hindi magdabar ay 7 bugan. Mga K5. Pwede man manaron yung mapatagod. Depende sa dagagan kara ita hearing mga K5, no?
1: Foro de los Pueblos.
0: Impeachment ni dati anay man ako madumduma, dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ko 2012. Ay nagbuhay it 44 days at akadasig na to. Samtang 23 days matana rugin buhay sa hearing it impeachment trial ni dating President Joseph Estrada Dahil ginpapundo matapos sa mag-walk out do prosecution bangod sa pagbalibad at Senado bilang impeachment court nga buksan na controversial katong ikaywang envelope. Medyo na baon niyo tara to sa limot nga ni mga K5 eh. Dahil rin nangin meet sa it-ed sa people power nga nauli sa pagpatalsik ato kay Estrada ko 2021. Doon doon mga pilang ka mga kaso according sa balita nga rang degagan no ita hearing nga ni makon pitong bugan man ra IBP sara nga lagi natantyam lang matamanan namo no. Pero kay Chief Justice Renato Corona, raana man nga itong mga ka-K5 nga kasaganan, na-impeach mo ka to eh. Kasi na-mention ko nga nga, according sa itong 1987 Constitution, do impeachment makaroon mga ka-K5 ay eh, katong mga member at Supreme Court. No? So Chief Justice, itong si Renato Corona. May amigo nga niya katong abogado, agsang kapolitiko man, nga classmates nga iya sa, tagaya sa aklan akong amigo, hay classmate man na kami ni Rene. Rene gata ka na magtawag. That time hay nag-interview ako kanay, nagtawag pa si Secretary Corona yata, parang si Rene gata natawag. Kasi ro dato nga politiko nga to, presidente nanda sa andang law association sa nang college nanda. Oh, maagam tama na si Rene ngon. Si Secretary si Chief Justice Renato Corona nga nagserbi kitong mga judge. Ay mga senador man ay doon do base sa aton nga 1987 constitution eh. No? The Senate shall have the sole power, imaro may sulong nga puder, to try and decide cases impeachment with the sitting for that purpose. The senator shall be on oath of affirmation when the president of the Philippines is on trial. The chief justice, the Supreme Court, shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate, mga ka-K5. So, rumaga serving a judge, ang magaserbi makaron nga daya karang huwes sa Rondaya makaron nga impeachment ni BP Sara hirong mga senador. Kaparehas man kung mga impeachment nga nagtagaliwan like Chief Justice Corona nga inigoy mo kato sa ana nga salen. Ay ginatutan ako sanda ka to makon siguro ng mga judge kato yung mga senador eh. Daya ta siguro makon yung mga judge nga rahay kwan gida baga nga rahay may moral ascendancy. Especially, base gida makon kon daanda ka nga pag-declare sa nang sal-in, gida sigo, gida ba? Siguro makon ay uwa gida kanda ka nag-denya sa nang sal-in. Suma, sandaro judge ay. Oh. Base, mata. Kasi tanaw mas papil sigo, mata. Oy, dahil ta siguro makon mga kwan gida sandara, daya gida ra nang pag-declara sa nang sal-in, ay sigo gida ang mayan. Anyway, na-impeach si datong Chief Justice Renato Corona, mga ka-K5. No? Na-impeach si mo kata.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all, Delos Pablo on the spot.
0: Makaroon do ginahambal, may ako nabasa nga itong sa dayat ng mga senador ng mga decide kung pila man ang boto. Ro, sarang nga makapa-impeach kay BP Sara. Oh. Pero, may nabasa man kita mga ka-K5 nga kinahangan taabi karon sa 2/3 ug sa 24 nga ron dapat 16 do magboto for conviction ni BP Sara Duterte. Sino karon do naghambal mga ka-K5 no? Ro naghambal ro sa bilog karon sa mga nabasa ko nga naghambal. Hay rondaya anay nga si Chief Justice Hilario Davide mga ka-K5. Ang imo sa bilog sa mga framers o nagobra kudaya karang 1987 Constitution. Ngayon ay sinuratan nga patihan. Dumismo nga mga framers, aga si Aconia nga, retired Justice Aconia. Sino itong patihan? Dayang mga nag-ambag ng mga senador o rondaya mismo nag-ubrat Constitution? Oo. Kasadya tara mga ka-K5 makaroon. Dahil nga ni, nga may nag-ambag nga, amana ay, decisive it, amana. Oo. Pero suno kay Supreme Court Associate Justice Asconia, ay bukong tamana ron. Dapat tamana, ay kuwanta, dayang 16 affirmative vote to convict BP Sara. Oh, this is size. Ay gambay, ibay, uwaon man na this is size, uwaon man na si Bato. Uwaon man na si Bato ay. Di nga naman masayaran kung sin si Bato, tapos nakapriso pa man na si Jingo Estrada. So ginatutan ako kahapon, sa mga ginabasa-basa na kong reference, no, matakay Attorney Respicio, aywa pa matasaan na nga ni Mana ma-convict. Pares kay, ano ra, kay Senador Dayang Jengo Estrada nga nakapreso sa Macaon, kasi ginahamad na may bulls naman eh, mo, bisan ano matabo ay ginpagag, as alleged sa report niya gin pagad nga kasuhan kundi magsilo. So wa nagsilo kinasuhan, so na si Press One. So may balls man abot ang gasaludo kay Senador Jose Jenggo Estrada. Bisan nakakulong ro tawo, bukon pat guilty, senador ta gihapon nimo ita Republic of the Philippines.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Ngayon man na si Senador Bato de la Rosa, hindi o hindi man na masyarang kung siin man naman mo, wow naman na ma-establish kung igtay mo sa abroad o kung sa siin. Hindi man na masyaran eh. So, iagyapon man mo sa, ginatawag ka ito, impulsive power ba yun? Meaning, una gyapon mo sa poder at Senado nga pwede man na ipatawag. O kung hindi, ay pareho ka sa, pareho sa case man ni Senador Jenggo, mag-coordinate yung mana sa daya karang korte nga, may amon iya nga, importante karang nga paghahimuon, pwede ba sabon mo kaboto nga, mag-coordinate ba ka? At least makaboto si Jenggo. Medyo maroon eh. Do, din ang mga version it, mga abogado ha, pare sabi man na ka nag-ambay si Asconia. In computing the 2/3, do we include all 24 senator, thereby requiring 16 affirmative votes, mga ka-K5? Nga ni 16. Oo. Pero kung, kung sa conviction man ay dapat siyam nga ta. Sa Diyos ay, dahil taro masadya kung siyam nga taro gina, kung sa conviction ay, siyempre, kasayad man kita mga ka-K5. Kasayad man ka mo, no? Nga makaw na ginasugid ng daron, dayang, ano ra, daya makaroon nga majority is 13. Nagsapya kay, ano ra, dayang 12. Oo, o 11, abimana. Hay, kung 9 man lang rodayang, ano ra, daya makaroon nga kinangan for conviction ay medyo malabot ang dutlan dubi si presidente sa akon matang pagpamantaw ron. Oh, kasi ginahambay makaroon nagagawa sa mga report nga base mana ro mga senador hay magbu hindi ta magboto based sa ebidensya kabay pang magboto sa nabase sa ebidensya ang ipresentar ag kun ano gid man magwa makaroon sa anda karang investigation. Oo. Ay base magboto kara ro iba kara kanda o tanan sa nabase magboto base ta sa political color kabay pang hindi.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Doon daro masubo kung mga K5 kami pang hindi, no? Ay, ako gapati pagid matana ako sa kuhan sa rondaya karon nga aton nga rang mga daya karon nga mga senador nga rang makaroon mga K5, no? Ay, dahil tangan ni Mohan kabubaw ta, pero isyo karakanda mga K5, eh, no? Hambag iya ni, ano man, hambag man kara iya sa ni daya nga former Chief Justice Hilario Davide, the Senate will need 16 to convict. In other words, since there are 23 ron, hindi nga masayaran si Senador Bato kung sasain. O ba, ay, o ay galing 24 gihapon eh, kay, dahil kay Bato ay, no? Ay, meaning ay 16 na gihapon do kinahangan nanda, no? Harap pa, dali yan ha. Daya nga ni makaon maro masusadya na makaon mga K-5. Tanawo natin da sa dayang pag-umpisa makaroon it, ano ra? Dayang ano daya karon nga impeachment mga ka-K5, no? Kasi ginambariya may ginatawag karang super majority gali, no? Hambag kara ni Davide sa anong posisyon, no? His position underscores the view that the constitution imposes a fixed majority requirement to protect the integrity of the impeachment process, the prevent manipulation of the voting threshold, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Then ba nga mahamba nga ano ra maproteksyonan kung pila dapat may fix gid ana nga majority base man sa constitution nga dapat sundon pag-abot sa dayang mga impeachment.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Prevent manipulation of voting threshold and ensure that the removal of high-ranking officials is supported by broad national consensus. Nga niron sandig yapon sa konstitusyon, kung may ginatanggal gin man kita nga mga mataas ng official at gobyerno, masadyara. Oo, mga ka-K5, no? Araw. Kasi ginahambag abi makaron, eh, commercial ng galing kita, ginahambag abi. Bisan sa aton nga nga Republic Act 7160, di ba gapasa kita at mga local ordinances, no? Gapasa kita at mga local ordinances, mga 30 seconds kay Fevred. Gapasa kita at local ordinances, hay, gina-review man doon mo itong ganyang padalawigan. Saan ganyang padalawigan? Was given 30 days, no? 30 days to review. With or without their action, ay magiging effective into law, rosang ka-ordinansa, kung hindi maaksyonan it reviewing authority ita daya karang reviewing sanggunian na concern mga ka K5. Do yun para proteksyonan nya indi pwede pungkuan do sang kalayi nga ginapasa kanda for review maskapin kuno nagpasa abi halimbawa ay kontrapartido ay pungkuan abi man na medyo mauro no, so may limitation 1 month nga indi mo maaksyonan magiging layi ra ni mao.
1: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Ay medyo maura man do gustong hambago, no? To ensure that the removal of high-ranking official is supported by broad national consensus, mga K5. O, agdaya karon nga requirement to protect the integrity of the impeachment process. Ngani, taganawon da. O, ngayon ay 16. Do ginatanaw makaroon nga ano ra, sarang maka convict sa kay BP Sara. May ginahambang nga 9 mana ay posibleng nga makaabang sa daya karang conviction. Tanawon naton da, gusto po, dapat ay kung ano ro, magboto sa according sa mga presentation of evidence, ag not for ano ra, wa ko gapati man nga magboto sa daya karon nga kung ano ra, anda karang political affiliation, mga kakay. Alas 7:01 na, itagahon na itong oras sa ating pagbalik. Kung dahil mga K5, interview natin sa aton mismo Municipal Agriculturist Officer, Itabanwa Itakalibo. In connection, sa rondaya, makaroon nga ASF nga although wa pa mataya sa Banuit Kalibo, galing may mga allegation mga K5. Ngayon may nakakalusot man na sa ato niya Kalibo Public Market. Ayhan, matuod ron. Balikan tabaga ron pagkatapos at mga reminders mga K5. Stand by.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio. 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mangabot ka.
3: Istoryanta ang D3Bio. Paano ini makabulig sa inyo pagpalangapoy? Why ka energy? No? Anong epekto sinisalawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3Bio.
4: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta niya sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover, nga usually ginaambag sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan tungkol sa cytokine storm.
5: Yes, because of inflammation, sir boy.
4: Inflammation.
5: Yung katabo sa sulod sa lawas.
4: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3Bio, makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simptomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
5: Ang imo last, sir boy, kung gakaon ka kuan mangyapon, kapoy, luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
4: Correct, may punto
5: kaya
4: siya.
5: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gaporma mo na glucose. Padugang sa mga inflammation. I suggest, ang source mo sa energy is ketones na lang. Mamahaw ka D3Bio, manyaga ka D3Bio, manyapon ka D3Bio. Lang tao na to kung di ka maayo. Unong niya, kaanong kapito sa isang kanila magkaon tao niya?
6: Huwag pa, huwag ka kaon.
4: Correct. May inset. May inset na na dapat may breakfast.
5: Wala pa kayo breakfast, may tinapay
4: ka na. May pre-breakfast.
5: May pre-breakfast ka. May pamahaw, may merinda, may panyaga, may

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: Sir Boy, di ba ang imo nga immune cells, ang paborito man niyang vitamins is vitamin C?
2: Vitamin C.
1: Pero kung araw blood sugar, unahon niya ka.
2: Unahon niya
1: blood sugar. Same man sa brain, blood.
2: Same man sa brain. Ang
1: dapat niya kabalo ka maginto. May keiko. Inom ko anay vitamin C.
3: Unahon
2: karon lang na.
1: Para nga, unahon ka o niya. Pero kung unahan mo ka on cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pako ng vitamin C. Siling ka busog na kuyas cake. Amo mo ng brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong matamis, masiling brain, alipay ang brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na niya sa pako. Kumayari pa ko niya, busog pa ko.
2: Correct, no? Do, dapat intuon mo gid
1: daw. Dapat intuon mo gid ya.
2: Intuon mo gid siya.
1: Unahi inom sa D3 Bio.
2: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3 Bio ka na.
1: Oh, especially early in the morning, sir boy. Ti wala, ka wala sa source ang ano, sa glucose. Ti ang ketone sa kon, D3 Bio ang iyaw nahon gamiton.
2: So, ang ketones, katag na yun, instant energy, o labot ginatinloan pang mo brain sang beta amyloid plaques.
1: Amo na best, ya.
2: Ha? Gatinlo, gatag na enerhiya, ginatinloan pang utok mo. Di ka makakita sang food supplement nga gaamuna sa extra virgin coconut oil lang sa D3 Bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Ti, kung gina-starve mo ang brain mo, kiwain sa gakaon sang dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3 Bio para magbalik ang iya function.
0: D3 Bio!
2: So, amuna, no, si kitanan-tanan ini ga epekto ni there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya okay man siya, way man sa tanan, nga agaluya gid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo ga-peaking na. So yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas na nga hindi matap na. So ka dapat mag D3 Bio.
1: Ang kasi, isa pagid ka produce ng kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
2: Oh, no.
1: Ang nakanami lang, the lauric acid sang D3 Bio, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: K5 News FM.
4: Kajamig mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
5: Foro de los Pueblos.
6: Balik sa inyong mga balita, mga K-Feb. Alas 8:07 na tagahon na itong oras. No? Agdaya ka rin yung mga balita. Ang araw ginahatod ka itong makaroon ito. Extend food supplement for men. Manggaranon sa amino acids at phytonutrients. Isang kapanit makarot. Aglabuwas ka nga makabulig para masolusyonan na itong fragility, erectile dysfunction, nagkapataas pagdit potensya, agpasyon. Mapagaki man o mapababayin nagataw man ito. Extrang enerhiya, nagkapataas man ito libido, nagataw at extrang performance. Mabakayo sa itong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Sa printed dating Garcia Calis of Technology, mga pitman sa ABL Sports Complex.
5: Foro de los Pueblos.
6: Balikan natin sa anggirer impeachment.
5: Foro de los Pueblos.
6: Kung daya karang 16 vote no to convict BP Sara, according sa akong ginabasa makaroon.
5: Foro de los Pueblos.
6: Ay para sa acquittal threshold man ang ginatanaw, ay kinahangan karon nga may bumuto it against nga 9 votes no para ma-acquit imaw. Nga ni Jairo... minority makaroon, if you 11 sanda, 12. Hindi. Tama, no? 11 sanda. Ay kung bumuto sanda, basically, tal sanda matang ginapatihan, mga ka-K5, siyempre kung pabo-abo ay perdi sanda. Pero kung sa acquittal is 9, ay may posibilidad na ma-acquit si BP Sara. Oo, mga ka-K5, ay di ba, nag-tracing ato sanda, una pa si Jinggoy, katag si Senador Bato. O, ay makaroon, ay, kuan lang, medyo... 11. Oh, ay tagan-awon naton da. Kabay nga magboto sanda based ta karon sa mga presentation of evidence, itaron daya karon nga defense mga ka-K5 agun an magwa taro ka matuuran.
7: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on anyway, the spot.
6: Daya man yung mga balita mga ka-K5 ay ginatod katon makaron ni D3 Bio. Ro D3 Bio nga rasang health supplement pinaghalong o virgin coconut oil ug vitamin D3 nga parehong kilang may natural ug antimicrobial properties. So kombinasyon nga nagatawad mabasog nga suporta sa immune system nga nagabulig para sukwan do daya karon nga nagaseresaring infection viral bacteria ug fungal. May kilaga do VC uman ay may kilaga man karon yung lauric acid ug fatty acid nga may kasarang pumatay it harmful pathogens sa gawas samtang ro vitamin D3 matay importanteng regulation ng immune system response aga health pag pagiging healthy ito ang nagkasukasuan sa mga pagtuon do nga kayong pag-inom ita vitamin D3 sa atong karon nga gawas may experience mo ro benepisyo kapares ko mabasko nga resistensya madasi nga pag-recover sa ginabatiag protection kontra sa mga mikrobyo nagatawat masakit sa bilog sa natural nga pamaagi para pabaskon do gawas kontra man sa mga masakit adlaw-adlaw mabaka sa klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Defender Building Osmeña Avenue Calibo Aklan sa prente dating Garcia Calles of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
5: Foro de los Pueblos.
6: Balikan tagaling ro hugag politika makaron mga K5 no pero haraan ay ro interview naton kara kay Mr. Oriel Daya karon nga Las Piñas in connection sa anda karang mga tikang makaron ikaw nagtaliwan nga adlaw may ginpang kumpis ka ngarang mga karne itbaboy. Pagkakita ko nga ni Kata, kinuban ako, ano makot, ginkumpis ka ba si makon ma-ASF ko tabaga? So that's why ginaklaro natin, nga what at ASF? Kasi ginkumpis ka, wagalira to at mga papeles. What at papeles mga ka-K5? Agya nagabinaligya, sanda? Oo. So aga, ginsabat naman kararo, pangutana, kung may una man ang nakakalusot kasi may mga allegation yung dapat manabantayan. O sa interview nga to, dapat manabantay, may nakakalusot man ay... iya sa public market. Pero pangutahan naman habang ni Mr. Las Piñas, ano man nawa ta kami ga-function ina sa public market nga nakakalusot? Pamatian tabi kay Fefred, no? Si Mr. Oriel Las Piñas, una, makaroon na nasign ko ako niyo interviewin ka na.
8: Municipal Agriculture Officer, si Sir Oriel Las Piñas. Sir, may kang tanong makaroon sa dayang, although wamat at ESF, pangani man iya sa ating nga banwa, ita Kalibo, pero kung nagtaliwan nga adlaw ato medyo naghimo ka mo itpag ano gin confiscate do mga karne di kara sa mga talipapa kara sa may puok Sir Oriel.
9: Na alarma birato nyo opisina no tungod niya ni nga pag ano sa slaughterhouse ato nga baton it mga stocks ay need ano ni Doc Jana nga ma inspection do mga suit kusin halin. Kasi naghalin kasi may mga issue man nga may unang nagapalusot kasi yung ibang may nakakalusot yung nabiman ako no pero yun doon ay basic kung basic kung humble abay ko iba nag-declare sa nga backyard daya Diba, si Kunbukon gimana mo backyard.
8: Oo.
9: So, just to make sure nga siguradong royon hay backyard, kung sigid pang ano, ginpang usoyan at usan at mga papeles, nga usually, doon yung ginbatakunta. Routine naton. Galing yung hay na yung swapin niya medyo roibay na yung roibay naghahambang ipaapas o papeles.
8: Oo.
9: Hay, uwa, wag hapon roibay, wag ta napapaapas papeles, hasta na baligya o ta.
8: Oo.
9: So, ngayon doon, yagin, ano naton, paggupok it, doon niya rong balita, ag, pag nagpagawa si governor, it, anayang, anang executive order, it, anang, ano, sa doon niya din ang sitwasyon. So, obra naton, higin, basta, wa, it, papeles, in fact, no, wa naton yung pasugod sa slaughterhouse.
8: Oo.
9: So, pilang katong kababoy ro nakasugod, dahil sandar nakakumply. Sa ginusoy nga requirement, it, aton niya, para sa NMIS kasi double A ato nga slaughterhouse nga ron, so need na ito makomply sa mga requirements gid nga insakto.
8: Oo.
9: Ang naghambag abiro mga trader na kumaro malang mana sa mga bagay lang kami makatay kara.
8: Oo.
9: So yun, duhambag ito, may mga banta panero, may iba pang naghambagan niya kung mga staff nga ipagisigan sanda.
8: Oo.
9: Para ay sa makaroon naman ito, isa liwan lang mana kami baka, pakatay.
8: Oo.
9: So ginsundan naman na ng hambay nga to. Kung sa liwan sa nakapakatay, hindi, simple inspeksyon na natin dandang mga baligya, rayon.
8: Tama, tama, ho.
9: So pag-aaga, insigida, nag-ano ko sa akong mga tao, sa bantay karne ng mga team, wa mag-gid house kami nga nag, nag-inform kami sa aton niya, ordinance officer, nga just in case, na kung may badakpan kami, sakal na naman sa natawgan.
8: Oo.
9: Kaya naman gate bukon, it, ano baga, parang, ako tanga niyagi, bako ako nagsunod sa opisina, naglibot yung tako. Doon niya ni, ngayon pang usuyan ko at mga papel doon, bahay, wa nga ni. So, di ka to, dahil ngayon papanaw ko ng mga tao. So, abo, ranang hakita. Kung wat na, hamba, basta ro, ano matay, siyempre, pag wa it papel, nga napakita, na kung si inhalin doon niya ron, ihakatay mo, hindi ko say, hatmit ka.
8: Correct,
9: wakat MIC, wakat meat inspection certificate, wakat it, kung si inhalin, imo nga ginkatay nga ron, kung kung ipakitaan at kami, it, halimbawa, ginpakatay at asaliwan, banga ni Washington or naman siyang
8: slaughterhouse,
9: ayro, ano at akaroon is ipabalik, back to origin. Kasi hindi ka pwede iya makabaligya sa kalibo dahil may double A slaughterhouse na iya. At dapat iya ka tayong magapakatay sa double A na slaughterhouse.
8: Yung
9: dapat ron, yung mataroon. Ano karon protocol. So it so happen, may mga nakita, sandara, ato niya tao, iba nyo na itong veterinarian niya ni. Nga, what? Napakita ang papel, sabi nung confiscate. Aginda na itong sa ito niya. Police station, naging pa blatter doon. Ay, may nagatinawag man niya ni. Nga, makara, kung ano roobrahon sa mga hadakop nga to. Kaya, kunwa ka mo it napaapas nga papel nga napakita. Ano ba, wanin nyo ha, dagauna sa inyong baraka. Pakitain nyo si Doc Jan na ito, it papel, nga makapatunay, nga hakatay taron sa slaughterhouse.
8: Oo.
9: Kung siin matang slaughterhouse, on, pakitaan, ibalik takin nyo inyo nga baligya.
8: Oo, kung siin banwa matang slaughterhouse, sir, no?
9: At ito, taka mo magbaligya. Kasi nagreklamo rato nyo mga nagpakatay riya, nga, nakakagusot man nga, mamakaw ba yung istorya. So, yun, restriktuhan naton.
8: Oo.
9: Pero, yun, no, natabo.
8: Oo. Pero, sir, ay, dayang ang mga naga, halimbawa, matuod, no, ribat, matuod, wat, magdakon sa slaughterhouse, pinalusot sa mga bagay, sa na nagpakatay, agwat, papel, automatic, dakop, tuyagi, makaron, ay, para masaira na na.
9: Oo.
8: Pero, sing ka mo, sir, karo, naka-confiscate, o ako nagtiliwan nga nga, I think kahapon, o ako nagtiliwan adlaw, o.
9: Kahapon, oo, kahapon, may paano kami yata nga to, may mga, yaman bilog hasta sa, ano, hasta sa, talan niya, taripapa, may sa uyotorong, hindi ang galing namong kaya, ito niya niya nga, kugang among tao, hindi namong gitna, no, kay may abo man nga, ibang obligasyon, may mga, nag-abot manabing mga, iba pa nga mga, kan ba may abono, may mga binhi pag binagayabot na ito, need nga maasikasot iba. Iba yung nasa seminar manabi.
8: Oo, so, kuyang sa tawo.
9: Kuyang kita sa tawo. Pero supposed to be, daywang team, latakunta kami ka to. Ay, hindi ang gin makaya, no? Nga, pero nalibot yung mananda.
8: Oo.
9: Pag inaaligar ng dangaw niya may mga nakagusot, sa tindahan, imposible taron. Ay, ano ang butinghanon? Siguro nag-mention niya rin nga, may nakalusot. Maganda ano ang butinghanon? Wa, taga-function ni Victor Amon niya, bantay ay sa tindahan.
8: Oh, kasi may, kwento ni, may inspector rin to, di ba, sir?
9: Oo, oh, may inspector, yung kami nakaroon, naginasugo, tagi kami ko, nag, para to that, may mga letter, yung kami ko, mga follow-up letter, na sa market niya, makaray, maididro pag implement, it do yun, inspection. Mm. May na, ato niya, meet inspector, so, ano ang butinghanon? Wa, taga-function, ta, nag-function, ato niya, may inspector na ina pero sa printed iwagi ka uso tron.
8: Mm. Aga syempre pag abot igdo sa meet inspector na ay usuyan niya gi kon sa inya slot tiras de magaling kon uwayas sa tiniga way sing banwa medyo
9: mo. Pabangod sanda nga nakausot una sina nang ebidensya.
8: Yon oh. Tama.
9: Sa paano ko nakausot una.
8: Oo.
9: Pero pagbutang nato may nakausot halimbawa nagpakatay rin niya rin yung manog baligya.
8: Mm.
9: Halimbawa mana I mention ko lagi may isang kaano bitaw nakausot nga naka ayaw tay minis nakausot naka nakapasat nakaano tay mo nakapakatay tay mo dahil kompleto.
8: Mm.
9: So abo mata na kapakatay maybe riba nagbakal ka na.
8: Mm.
9: Basta ay mabigit aron eh basta may papel aron basta una sa tindahan pag wat papel di nakasugod ron.
8: Oh, tama man. Oh. Sir, makan ano do proseso ko mga live dayang stock nga nga nagasugod ya sa Banuit. Kalibo halimbawa, halin ka bimana sa Antique o halimbawa, halin ka sa mga lugar bimana nga dayang may mga positive nga kaso't ASF. Siguro sa border po yung diyon kagapos.
9: Wa, pakanika ano kung may border control ro kung balik ng border control sa boundary nato, no?
8: Mm.
9: Ganiro area malang abing hindi nato maka pasugod iya.
8: Mm.
9: Pero kapis at Iloilo at Negros Island.
8: Dito. Then may mga positive, no?
9: Mm-hmm.
8: Okay. Ay,
9: Roponteria malang karon kasi waman house yagi dito. Sa kiri malang yagi dito alaga-alaga eh.
8: Oh.
9: So, Roponteria at Biahiro nga ron, kung gatala sa daya, iya lang sa slaughterhouse na yung diritso.
8: Oo. Agi siguro sa mga lugar da pero sabi man na anat Antique makasugod pamatay no
9: makasugod mamatay ro Antique
8: diba? Antique
9: pagi mention sa ano ni Gob nga to.
8: Oo. Pero no ibang mga banwa like mga Mindoro abi man kasi may roro nga ra kita sir ay makagapos do mga truck nga ra ano ay, ro, mga requirements
9: may quarantine makaya kita una sa ano
8: ina, oo.
9: May mga requirements.
6: Okay.
0: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Mga ka-KFM, nabitayin ka rin si Mr. Oriel Las Piñas sa si KFM Romy. In connection sa rondaya nga pagsabat sa pilang ka mga issues nga rin. No? That's why nag-pang-confiscate sanda. Iwag galit papeles. Pero mga karne nga to. Ag makaroon yun eh. May mga ESF sa ibang banwa. Sa ibang probinsya. Ay nagadahan makaroon daton nga banwa itakalibo mag gustong proteksyon nando aton nga livelihood especially mga hog raisers ating banwa kuli may mga papel man gali mana daya abi ko namat nga ra dapat pang mag ano nga giradaya karong gamatan sa kamo dat may papel yagi oo aga sa doyon man ang may nakakalusot sa aton nga public market bukod at matuod doon may atong meat inspector ambag man ni Mr. Oriel Las Piñas si Kay Febromi unaon si Kay Febromi no. Bingay Almanon, good morning KFM Michael. Yes ma'am, good morning Agrosilin Siloryo, good morning KFM Michael. Happy Sunday morning, God bless, always done sharing. Sige, thank you, good po da. Sige, sa ating nga pagpadayon, dali ang buong si KFM Romy sa mga balita man sa aton nga Kalibo PNP.
0: K5 News FM Live Report.
6: KFM Romy, good morning.
1: Yes, K5 Mike, good morning no, sa aton karang mga tagpuramati, sa aton karang mga balita. K5 Mike, yes, sa aton nga Kalibo PNP, makarapayang man nga adlaw sa inquest at ikarimit sa aton karang PGMP, runday karang suspect, sa runday karang natapo, ano takpan, sa detekayin karang drug bypass operation, wadlaw kara ita biyernes, si karang mismo sa may Old Buswang, iya sa Panway, sa Kalibo. Kung aton karang marikol, doon nga rin si alias sa Chuswang ra, na resit na tangan rin, Iloan Marinaw, pero presente na kaistari karang sa may Iloturong, hagakpan karang sa may iskinita nga rata Old Buswang Kalibo. Ang matapos malakpan kay Pai Mike kay nabuo man lang man sa nakarang unang posisyon sa nakarang pagpatigay ng bypass rong sa libo karang kwarta nga ginagamit sa rinday karang bypass operation ang sa kasasika ng rinday karang Shabu. Matapos kay mo karang higin pwedaom sa ginatawag karang budget survey na kibuo magtanaw sa kasasay pila total itronday karang daywa kang kasasika itronday karang Shabu kipay Michael. So matapos kay mo karang higin takop in nagamani mo para sa aton karang crime lab para sa pagpatigay ng right on nakarang drug test ay sumabi na suspect nga before ay wata pa rin mo nagbalikya pero anak ang mga alegasyon kay Michael ay bago mo ita ni kato sa lugar, ay paano mo nakaabot ni kato sa area to turong ay pagpuswang kung buhay mo nagpalitya ang gabagkan mo ay 1,000 pesos kaya nga asya po kay Michael.
6: Mm.
1: O pagresulta na karang drug test ng laboratory test kay Michael kung imo ka ay positibo pang nagagamit ito na ay karang druga. But for the meantime, ay ginkulong imo ka makarang adlaw sa mga sasun karang otoridad ay pagkatay ko nun sa atin karang korte ika-inquest at kama naman ika-remit yun sa nakumtan karang nga pulugan na kay Michael. Sabi man kay Mike, may nag-respond diba daton ng mga katapot fire ikara sa may barangay kaano kalibo matapos kani karang magdagdag daro sang kapos ni kay Michael itali niya ita kuryente na kaparte sa kelko kay Mike no aga matapos na ginaskodihan ng hapatay man kay Michael. So far initial parang investigation ko atong fire high kung dahil karang para nag-short kay Michael ay ikita sa mo karado aton nga nga pagpaw-paw nga ita iwag kay Michael ay medyo nag-short at dugangan pa nga sa mabuhay abi kita nga nainit tapos gulping na pag-ugan mo nga ron ay sa ibang mga linya ita na parang mga sinumpayan ba nga agin tangatay kay Michael ikaroon nga post na lamat ito nga spark kaso nga nag-dab-dab at kay Michael waman ay taninahan waman ay reported nga kung ano nga posible nagkasama sa COVID-19 mangod na alam mo na biro mga tao agin tago niya agin traffic na lang man do atong karang fire iya sa atong karon nga poblasyon kay Pag Michael Arukaan o mga bit malang agin respondihan kay Pag Michael samtang kay Mike o manit ibaw na nakakulong iya sa atong nila kapsin no iwas ang sarunday nga kung nga nga kaso nga rita droga imo mo lang doon nakakulong nakakulong makara na resort man ita agin kapangkulong sa sudkay 24 oras aga umpisa kahapon kay Mike at sa Sabado at makaranga at Domingo kay Michael. Samtang sa kagang gihapon nga balita kay Michael, patayin makarang gihapon do pagkandat ita investigation, itapon karang nga ni Washington PNP sa randay karang paka nga rang nabos kay Michael na gintakaw ta, ginaligar, na gintakaw ra sa may parang ihalas sa banwa karatan ni Washington na kay Michael. Basis sa randay karang reklamo nga ra, ito randay karang tag-ana at kagubankon na natabura kahapon at agad si Michael na nakahigot sa sana mismo na karoon niya lugar ba karoon dahil karang abaka pero natuwa sa kay Michael at hindi pa ni maseran kung dahil buhay ginbuo o nakabuhi kay Michael.
6: Kabay pang nakabuhi yung kay Brome, base kung iba habalig ya o tag sa slutir house, tabaga?
1: Ato na gintawagan do atong karang ni Washington PNP ang may nakabuhi kung sa nakarecord na kay Michael at may nakabuhi kung sa rundahil karang kaso aga patayin itong makarang ginatumbot, no? Kung tayo ay sin ba umadtog. Kung mga usually kita abig kay Mike, kung mga natuwa kay Moray, pila kita abig ka, galbi ka na karang maglinaktas o baka nga si kay Michael, kung imo ay namatuwa kay Mike.
6: Oh.
1: At posibleng hindi mo makita, may kutak mga tao na nagpupanago, ay basta kasapatan nga rin, hindi din alawang baka ay hindi man mga mapanago o sa mga kagukuluan, pa rin makita, parang tagana. So, kay Michael, pinagabati na ito yung karang na posible at kama naman doon pag-ana ka na nga tinakaw tarto at makilala ka nga manakaw. Ano ito natutunan po? Kaya mabulay, ano ito kung ka rin na ito, kay Michael, yun, ano mo makita ra? Kung nakasulit na ito sa lata ra.
6: Oh.
1: Aga, right? Kung takin na baka.
6: Kaguoy ta.
1: Oo. Oh. Actually, rin nga ng pamilya nga kay Michael nga nagpaapot ito reklamo sa atong inyong PNP ay may mga previous nila sa nakarang ginapinanakawan at manok ni Pai Michael sa nakarang lugar ang araw na pinakaw ni Hingar ano, pakalo na rugin buong nga kay Michael sa andamis mga lugar karon sa may barangay halas kay Pai Michael no? At dapat ang malalata pa ng karang barangay ay uso na kalero ka pinanakaw at mga malalpo ang kasapatan nila sa nakarang area na dapat na nagarubing-rubing man o ay pero masubabi ka kay Michael ay siyempre siyempre problema ng amin rin karang nadugaan nga at baka agrayan mo lang kung tama na ginasusaligan man nga in kaso may mga emergency at kay Michael ay ibarigyan o baka nga o kundi na itong makatiyo man ay makadipuos man sa dagaray naduga ka nga wakit na nakapalipuos sa kay Michael nga ay grabe na karang mapagkatismaya bangod sa nakarang kagawin sa kapisyo ay basta yung ginbuo itwa makilataron nga pinapatayan niya positive manakaw kay Michael sa makara ay patayin pa rong investigation na follow up ko at ang karanga ni Washington PNP sa runday karanga kaso nga ra at posibleng pagpanakaw kay Pipe Mike. Kay Pipe Mike, yan malaman sa atong mga balita so pariya sa atong karanga area. Kaya po na ako si K5 Rowing ay para sa kampiyon nga balita Serviso Publiko Kalingawan sa Kalibong K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
6: Abo siya mat K5 bro, may kahilig sa kampiyon ng mga balita. Sabay pa makita kay Rubaka nga ra eh. Daya man lang bisan pa paano makatabang-tabang in case of emergency. Kabay pang nakabuhi yang ay kontinaka oray kasubota. Anyway, dahil mga balita, ginatod ka itong mga K5 with Dita expanded sa kasupirang antioxidant supplement. Nga buo karon yung benepisyo para sa itong ikayong gawas. Nagapangon ang epekto karon ginasukan oxidative stress. Sang kaproseso kung sa siin nagkakasama do cellulite gawas bangon sa sobrang free radical sa mga molecules nga nagataot premature aging nga nagkasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig rong Dita expanded yung protection ng do cellulite para hindi ramasamad ang nagiging healthy para aton karon nga tugan na kasuan. No? Agayakip karon daton nga nya organ ng immune system nagiging healthy man. Maliban karon, dung Dita Expermanded may potential nga masuportahan do tawo nga may type 1 nag-type 2 diabetes. Bangod sa anang mataas ang antioxidant content nga nagapanabait inflammation, nagabulig sa regulation blood sugar level, pareong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng Dita Expermanded, wag amo nagabulig sa pagdetoxify gawas kun nga serving natural nga suporta para sa healthy nga metabolism, mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease. Kaparehas ko diabetes. Siyempre, ron, ang partner karon is vitamin C. Kailangan man vitamin C bilang nagpapabaskog resistensya sa kagawasan, pero mas na-recommend at eksperto sa medisina, mabaw rong mga ibulikit alkaline niya vitamin C, which is makita nimo sa Mighty C. Mas pinabaso klase it vitamin C para sukan do mga masakit, aga mapatibay resistensya kung sa chronic disease, mga K5. No? Aga, siyempre pa, no? Mabakay rin sa na-partner sa DTX 500, mabakay masanda rin sa daya karon niya Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yaron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
2: Foro de los Pueblos.
6: Sa ating karon niya pagbalik, talakayon tamanda makaroon mga ka-K5, ay may post kararo, Mayor Ita Banwa Ita Libakaw, no, nga nagapaninguha sa nda makaroon niya may anura, no, maidaya mga ka-K5 ang mabuksan o katon doon ay ma... matabangan paro problema kara ita Libakaw daya karon nga community college mga ka-K5 no ay kun imong tan-awon mana ay naglingkod imo ko 2025 lang November eh wa pa nga ni galit sang dagon o aga chairman kara board of trustees man don mga ka-K5 ay ro kolehiyo ko April 22 gat ay mo nakabaton ni sugat so meaning prior sa nang pagpungko base may problema o tres kwilahan nga ra mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
6: Ay kung tanawin ni Morospan, ita anang pagpungkura anang kahabaon. No, ay, uwa, pataana ra. Bag-ugat ay maway. Ag, siyempre, side man kita nga ro, dahing nasabitan niya, eskwilahan, ay ginapadagagan it local government unit ko Banwat Libakaw.
2: Foro de los Pueblos.
6: Ato na niya balikan, paagi sa report ni K5 Leonard pagkatapos at mga reminders. Standby.
2: Foro de los Pueblos.
10: Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: kasi efektibo.
1: Mighty Sink.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: natin ang ating memorya.
1: Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: Memory Advanced Serum.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DDX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DDX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butik.

0: Balik kita makaroon sa inyong mga balita, mga KK5, ratong oras, alas 7:37 na itagahon, no? Agad ang mga balita, ginatod ka ito ni DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Mabakay man sa atong klinika, de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refender Building, Osmania Avenue, Caliboaclan. Sa prende dating Garcia Kalins of Technology, ang mga pitman sa atong ABL Sports Complex.
1: Foro de los Pueblos!
0: Pilang adlaw mga ka K5 nga ginatinalaki nato niya sa daya karon niya no ra sa daya karon niya programa ita K5 rondaya nga nangin na problema ita rondaya nga Libacaw Community College mga ka K5. Kun sa siin nga ni ron hay dupang utana kara hay rodaya nga ano ro epekto kara sa pag-eskwela it mga inunga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Matapos karon gawat at COPC, Certificate of Compliance, salin mismo sa CHED, rondaya karon nga eskwelahan. So paano, bisan mag-transfer ka pa, ay paano may accredit it imo karong sa ilon nga eskwelahan kung wa ka ginakilagan na i-CHED? Oo, rondaya nga mga estudyante, it College of Science and, Libacaw College of Science and Technology mga ka-K5. Nakasayad man kita nga, rondayang eskwelahan, is ginapadagaagan at local government unit, Kubano at Libacaw. Aga manami, matangani kong tarakatuyuan kara, idaya ay agin patindog ko nagtaliwan patang 2003 si Daum Karot na dayang Navarosa administration. Ugaling, korondaya mga ka-K5 nga nagtaliwan karang April 22, base man sa mayor mismo at Libacaw, sa nang post kara, nga nakabatin mo at sugat, nga may pitsa nga February 9, 2026. Haba, matabaton tanan na is April 2026. Ta mga K5. Oh. Ay, kung February, pag February, March, April, 2 months, nagbago nakaabot kay Mayor Dayang Chudosyur, sugat. Ay, nga imo man gihapon na decision ni Chen, nga hindi ko ta magbaton it pilang ka mga estudyante sa tatlong ka mga kurso. Pero mas bayad siguro kung ano kararosabat man it nabarosa, buo natin kay K5, Leonard V. Ray.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Leonard, good morning.
2: K5 Mike, no? At least napapagawa man baga it mismong official statement through local government unit it Libacaw pangi sa dekara ng mayor, no? Si Mayor Tim Brian Chudosyo. Patapos kinaginupok na ya nga issue or balita, no? Umpisa pa ko, tinalikta niya Domingo K5 Mike, actually po last Monday kita karon nagdagagin eh, no, sa kanila dahil may ginikanan niya to nga nag interview nga what ani na napatapos sa meeting doon ay na kontaboy mo na dismaya ay balitaan nga 2 years what kamot mga 2 years gid no nga ayos day nga lang problem daw dato lang isa nga pagkabate dahil para kana masakit ana ay 4th year na nga tag gasalig nga makagraduate yon.
0: Oo.
2: Arin tagali o natabo sa nasambit ka lang eskwelahan. Bali na to last update to LGU the time nga supposedly dapat ay datumatong Lunes na to first day klase ko mga nasa second year, third year, or fourth year yun nga level K5 Mike kasi wala baton it bagong enrollees eh. Kasi kat kung basi natin ito, pangalawa nga suwat nga ito, kat pinaminsyon mo kayo na nga nag-abot sa tinatapan ni Mayor Tim na po February 9, 2026 patalo petsa, pero April nag-abot ka na. Actually, di ba, interview takara si Mayor Tim sa K5 naman ng pa-interview man. Yan suno ka na ay, wa man mag-imaw it may panggit ba K5 bike nga totally paghibalwogit nga doon so far do
0: sitwasyon.
2: So may mga suwat pa ta, siyempre, bagong mayor, kapapagidron, agro mga gaabot ka na ng mga papers, sugat, tanan-tanan, dokumento, ay ginapang check man doon ka na ng mga staff. Ag found out nga, nag-abot sa siyong opisina na, April yun ta.
0: Ag sambilo, K5 Leonard, ay kung February pa tanaguwa ro, sugat, ay April, tananahabaton, gayo, tarop, sina, na, haman to, haman baga, ano taro rason?
2: Kung wa din doon nga sinana ay ala pang nakosisa nga manit dato tagin paabot nga bunga nagud at least bagay nakatake action imaw.
0: Oy, timprano.
2: Well, automatic pag mayor na imaw ta mabuyot kay eskwelahan ni ron eh.
0: Oh.
2: Kanang daywa po administrator.
0: Oh, imaw nga ni para, chairman of board of trustees bagay, syempre.
2: Oh, chairman.
0: Oh.
2: Ay kung mga timprano to amba ni Mayor Tim, what ang maka-announce ron?

0: sa enrollees gate, J5 Michael, nakapaabot aron it information sa maginikanan, nga mauron ta na, pero sitwasyon itay ka nga espelahan.
1: Ay, sinta ba nagdinohong rusugat nga na K5 ba, Leonard?
0: Ang agang sa post office man.
1: Ay, ang agang, may... Mao tay day mambugan tanga nagumabot nga ron eh ba sobra ka pa sa daya oh. Karon nga tag kartiro boro gahatod.
0: Oo, oh, kalong simpo anay.
1: Oo, oh, di ba?
0: Ay makaray madasig ko kada.
1: Mm.
0: Eto ako ano lo kan karon nangin problema. Pero din ginaba ni Mayor Katon that time nga abril abi nag abot, no?
1: Oo, oh, agklaro man so, niya sa anang post nga ray. Daing April 22 tanan na nabaton pero rupit sa patay April daya nga February 9 mag taman sin ta nagdinungong no sugat boy nga ra sige padayon.
0: Oo. So makaron nga kasi na nga gratify Mike do panawagan ni taton nga mga professionals na sa Libakaw ay indin ba pag ibabi man ay basta ta interview ba man ag pano tanga iwanan yung tayo issue nga ra balang nakahang.
1: Oo.
0: Na wa man itay pag
1: development
0: at pagpahibago sa mga pumuyo. Ay malanda, pamayanan naton, dumaton nga local chief executive sa nga aksyon ag staff ko na din, no? Ro pala din nga tugudluan kung anyo rin doon nga kapalpakan abi, no? Nga matnagmauron do situation kay 5 Michael. Pero binambaw tara, may mga paklaro tara si former mayor Vincent Navarosa kay 5 Bike. Pangani kung ano plastada ka na gusto ko pangani pamangkot banda sa dayakarang local government unit is Libakaw. Kasi last day, 2 days ago, nag-post pero dayakarang mayor, former mayor, nga may mga pagkuha, no? May mga pag-coordinate, no?
1: Oh.
0: Mismong local college, Itbalete, pagi kay Vice Gov. Dexter Calizo, at kay Mayor Denery Paul in behalf sa Andang Local College sa Itag Tabas pagiron sa pagpagino ASU pagi kay Dr. Jeffrey Clarin. So ideyahan do mga estudyante nga ra nga maikwan ito ron
1: may enroll labi man na
0: may enroll ay no problema al makaroon
1: ay Ruched oro Ched ay paalin na kung what sa naging nakilangan na Ched kasi ay tao ang abimana no. Pero kung kako na, abimana, ipaalin ta. Oo, sige, abe.
0: Oo. Again, though, pag-clarify ni Mayor, former Mayor Vincent, ako ba sana lang post, no? Nga, one day, if the LCST can still comply the CPOC of the non-accredited course, the courses lost may be revived. Also, the LGU may plan to open new course like BS Tourism Management, maybe for the second semester. With regards to incoming second year to and fourth year, so then for LCST, the Board of Trustees is under appeal with the CED to accredit the courses. Once the LG appeal is approved, all incoming second year and fourth year students may be admitted. Vice Gov. Team po, Calizo, I mean, have been accepting this place LCST student in Balete, Community College, even before may appeal to him. So may mga inisyatibo at makuntaman doon dating ngayon nga rin, partikunta sa rin mga tikang. So meaning, aware imaw o situation ko college nga nagkita yung mic.
1: Oo.
0: Secretary Ripoll, in behalf of Altabas College, likewise to accept our student, he said he has a new building with 10 rooms. No, i-issue man niya si Dr. Clarin, in the i-issue si Nana Banga, will also agree to accept our LCST students following i-issue guidelines. What will this mean, for example, araw example, madali malamdaman ni former Mayor Vincent. If you are third year college in LCST, you will be enrolled as third year college in Altabas College or the very least similar subject or units will be credited to you. Same for other year levels. The public, disclaimer, di ka na nakabutan, LGU appeal is still pending with the CHED Regional Office 6. It is approved. We will also wait for the final list of school accredited for transfer. Wait lang git kita. Ano po ang tanong?
1: Pero
0: pangutana kay Kai Michael kung matunon ito, eskwelahan doon yung mga...
1: Estudyante.
0: Estudyante. Ang hindi ang estudyante. Kundi na itong andang mga...
1: Subjects.
0: Unit
1: na, oh.
0: Na natapos sa LCST. Ay di man doon, di ba nga, ma-accredit, it said, because kaninga wa it's so busy, rin yung eskwelahan, or rin yung kurso, sa eskwelahan nga ginhalinan ni Michael.
1: Pangayuhay, hamanit na tabo nga magmagawron niya ipang sa ilusan na sa mga eskwelahan. Si nag-originate, kan o nag-originate do problema? Medyo mauron doon eh. Oo.
0: Aron-taron.
1: Doon doon, pag-originate kita karon nagamakon, nag-asala, makaroon doon bago nga mayor. Oh. Siyempre, para magagas lang para sa mga inunga, yamat nag-abot di karon sa puntong ara. Ano ro, doon takon doon bottom line kay Five Daya Karunyapuan.
0: Doon do, usisaon, itaton karang asanggo ni ang pananawigan.
1: Yun.
0: Ay takot na pagbisita to kay Michael,
1: kung
0: tinikdan niya adlaw sa opisina itaton niya SP, eh may nakabuo kita at information nga sa like ra nga masunod nga first week it daya ka nga July no ay or last week it daya ka nga June may manabo nga legislative inquiry headed by board member Mark Vega Quimpo bilang chairman it committee on education anong concern niya status it LCSP ag kung ano mga requirements nga na-identify said nga kung ano parang makulang ag measures nga himo it LG Libakaw sa ring problema ag impact sa mga estudyante ag mulig man doon nga pwedeng ka-provide it aton ka lang nga provincial government ala kitang nilabangan legislative inquiry kasi sa inabahaba kuray nga rang discussion mga social media sa mga registration. Actually, yung malakas si Mayor. Ay gusto na ito masairan kasi si Mayor nagkampan matangan eh. Hindi na masairan bilang bagong Mayor, si Mayor Timbra. Kung ano nga exact year nga mo tatamat-amat bala ita comply
1: doon.
0: Pero schools, kuring nga ron nga mga requirements para isuhan itay ka nga CED, it ginatawag ka nga COPC or the certificate program compliance. By the word itself, if I make it, certificate imaw, it program compliance.
1: Oh.
0: Meaning, kung nag-comply, run yung program, like, adibawa, sa automotive, kung ikaw giskwela sa yung kurso, dapat bastante sa equipment, at tanan-tanan nga mga materials,
1: run
0: yung mga run nga kurso nga gina, take on na, halimbawa, mga, hindi ang siyakyan, no, kundi ipapagit yung mga bagay, na may studyuhan nyo, agundo quality education, nagapabilin sa doon nga eskwelahan, K-5 Michael.
1: Sa biroon K-5 Leonard, ay siyempre, ro, plantilya, ito yung mga maestro, maestro, especially na mention na, halimbawa, imo ay automotive, tapos imo ang gamiton ipaturo, tani mo ay music teacher ta. Ay, tapos, kati mo ron, di kati mo tawad si OPC, rondon ay.
0: Kala sa mga tunog sa nang makina nga kung may katok ra kung nasa tono man.
1: Oh, medyo mauron doon siguro. Wa kita gamba nga doon gid ha. Ako niya ginamin hay kwan, do qualification ng mga teacher siguro base. That's why kinahanglan it sa OPC ng mga plantilya posisyon eh. Kasi pag-abot sa plantilya ran kon K5 Romy pa kon ikaw may master's degree ka abi manag may mga PhD ka ay, basta-basta ang ring sweldo ay sumi taas ron doon hay.
0: Doon yun do pinaka main nga problema pag-abot sa requirements K5 Mike.
1: Oh.
0: Dahil una, pero iba nga. Dahil kasi ginpat-pat kata niya ni Morania.
1: Oh.
0: Pero mga requirements possible na bago ka-issue ang COPC.
1: Mm.
0: Sa bilog kami man na karoon na toon man, doon natawag faculty and administration.
1: Kung doon din, plantilya,
0: administrator. Oo. So dapat imong faculty, administrator, tailago mo na kung doon mga instructor, kaya dapat may regular ikaw.
1: Oh.
0: Sa isa po, aming pag-isahin K5 Mike kay nag-atras na bantit na biro'y bari na ang kabuabot na nagtudlo rin na nga nag-tudlo sa sangkasayasari nga ron nga program muna. Okay matakono si attorney ro GO job order pero siyempre limitado ro time.
1: Oh.
0: Yung pangutan na sa inabahaba from 2003 until makaroon huwag ita itmay na kwangkid regular nga nagbuhay bisan 10 years din na sorry nga ron nga
1: eskwelahan
0: nga nagatudlo o sa eskwelahan
1: diretso
0: sa salary grade.
1: Yan.
0: Although nga una matuod ro posisyon na gina-offer ay pa siyempre ikaw man may master's degree tapos PhD pa mataas pa ro sweldo kimo it teacher to teacher 3 nga una sa DepEd
1: ag bigina offer karo gobyerno nga mga pang public school nga mas mataas taig to ay siyempre sa ilo kat imo ron
0: Then sa bilog sa mga kuwan problema. Now, ipatpat na ito ni Morania, pinaka-main nga requirements, kwarta.
1: Tama ron.
0: Ay hindi magana ang makomply tanan ng requirements kung wait budget or kwarta. Kaya din sa bilog sa mga dapat budgetan gini to sto, it aton nga local government unit, it may karanga Libakaw ay under kandaron K5 Michael.
1: K5 Leonard, may ako niya na istorya katong mataas matara posisyon baga. Oh, so nag-istorya kami. Bukod dat sa daya. Mana Mike hay, pero sabi man nakamon kasi siya nasa HR sa nakatoy. Pero sabi man na Mike kun imong ginapasweldo sa tawo man na hisaging, hay ano man ang hibuo nga empleyado, amo ron. Ah, di ba ga?
0: Oh.
1: Oh, ngani kun mataas ka magpasweldo do, daya karon nga quality it mga empleyado mabuo mo, mga the best. Yun eh.
0: Hmm.
1: Oh.
0: Di ba dapat ay bisan, sapatan mo man?
1: Oh, oh. Kasi bisan mahibuo kang the best, kung manaba ka magpasweldo, siya may masaylo, taron dun hay.
0: Oh. Hmm.
1: Mga maroon dun eh.
0: Din the reason nga nag-silo riba sa siyempre ikaw manabi, peskato nga lang pamilyado at kitang daywa.
1: Oo.
0: Oh. Oh. Apa, hindi ka di mo maila to sa mga 30 to 40 to 50,000?
1: Ayo, taron diba? Dun. Hindi kita mag-guan sa K5 ko. Di ba ka?
0: Di ba? Lord of Plastada, oh. Baga. Hindi, hindi na si Milog, di ba? May datungan niya ang bakato ni Isbinak one time. Ngayon na, kung tama na nga nag-interest nga parang batan ko nung atong bagong graduate man ag mas be master's degree. Ay ito tayo operant at West Eway Hilo ay ito tayo mo ron. Isan konta na ito magayo aray Hilo ha. Anong ito travel na halin niya sa aton from Aklan to Aklan ng Japon from other municipality ma lang. Ito kita mo mana sila. Ito nga nga mas mahuta dito. Opportunidad K5 Michael. Then doon sa bilaw sa mga user lag makaroon nga promesa si Mayor Tim pagisa nga postman nga tanang nga requirements gina sa bit makaroon aghugaton ng Gidro update to. Kabay pa pangayoon pangamuyoon nga panday yan no ma-comply sa palma baga tukbo man it pag-uoy ro tagatsid agad matawaan matustisya ro mga inunga nga ra nga nang inapektado ko problema it persist kay Pai Michael. Ito na ito yung balita sa programa ng Foro de los Pueblos Sunday Edition ako si K5 Bernard Diray para sa kampiyon ng balita servisyo publiko Kalingawan sa Kalibo K5 News FM
2: K5 News FM live report.
1: Kabay pa nga maidihan ni Chedra mga K5 no agud nga ni nga ano ra no agud kun mapataas-taas ang quality of education kabay nga may programa ro Ched para sa mga estudyante ra kaguoy tay nga ni kun budgetary requirements dapat magbuligot adto province karay sino abi matud nga mga maestro maestra ro matiner una kung may PhD ka pa tas manaba peng sweldo ibaga say dako nga ro sa pagturo ro passion una sa tagipuso one pero may pamilya kang kinahan buyon eh
2: Foro de los Pueblos.
1: Inagar, more discussion kara with KFL Bionard, mga ka K5, no? Hastang anay kita di karaya kay Miss Maria Lisa Nacor, good morning, gido. Aga, doon nga ni, no? Mga ka K5, masadya rin aga. Ay, wala na ito maabot ang politika. Hinaga lang, istoryahan natin sa balitang K5 sa umaga, mga K5. Hastang anay kita di karaya, kasama sa pagkatod, mga balita, K5 Romy Kahilig sa Kalibo PNP. Sa aton karon nga dugang mga follow-up report, KFL Bionard Viray. Sa Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. Agsangan ka mong Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Sangan ka mong CEO kay Doc Ramil Oy. Sa gihapon ako sa K5 Michael Siloyo para sa kampiyon ng serbisyo publiko o kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. DTX 500.
3: Setting Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1.

0: 500.
1: Dugang pagid nga mga benepisyo sang DTX 500 isa na diri nga dako mabulig sang DTX 500 kag Mighty C power combination na duwa ni hindi pwede nga DTX lang or Mighty C lang. Dapat duwa gid ang aton suggestion. Ini amo ang pagkakasang mga tambok nga nagapalibot sa imo atay. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang carbohydrates ang nagakos sang accumulation sang fat cells sa imo atay, making the liver inflamed kag nagataas ang imo SGPT, ang imo nga ALT levels. Ang fatty liver ang nagaresulta man sa liver scarring. Mm-hmm. And scarred liver loses its function. We call that cirrhosis of the liver. So hindi na magulat pa nga magka cirrhosis of the liver ka, maghabok ang tiyan mo, sang sagay ka on tamis or carbo loading. Mag-detex 500 kag may tisi kada adlaw, mag-exercise ang balido kramil, mag-jita, mag-intermittent fasting, cut down sa imo nga food intake.
2: Te, mga palainom da, mga palahubog. Kinanglan kung ga-budget mo da sa inyo nga ilim nun. Budget kami sobra libo. Dapat ya inom kagi damo-damo nga DTX 500 kag Mighty C. Importante na para malikawan ang epekto sa makahulubog nga ilim nun nga madamage ang imatay. Likawan ang paghubag, malikawan ang mga fatty liver, even mga virus nga ga-atake sa imo nga atay kay nagluya na. Kinanglan bumbahan mo sang kakaigo nga antioxidant, puno sang antioxidant, makita mo sa DTX 500 kag Mighty C. So kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, di taas yung antioxidant, healthy imo atay.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
3: kag kontrolar
0: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Masalika.
3: Epektibo.
0: DTX 500.
4: Kung diabetic ka, Doc Lamil, isa sa apektadong organ is your liver.
2: Correct.
4: Pag diabetic ka, most likely may fatty liver ka man. Kang kalabanan sa sintomas ng fatty liver, makita mo sa diabetic, no? Gani, mas mayo nga ipacheck mo anay sa laboratory ang imo SGPT or EA, ang imo ALT, no? Para maibaluan mo ang kondisyon sang imo atay. Better yet, take DTX 500 together with Mighty C. At kada adlaw hangga hasta mahagan-hagan ang imo inflammation sa imo atay.
2: Yes. So, hindi taman kalipatan, Sir Boy, ang epekto sang free radicals sa oxidative stress aton atay.
1: Correct.
2: Grabe ang trabaho sa atay.
5: Mo trabaho sa
2: ang hepatocytic proteins, lipids kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular structures nga primarily affected ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. Kun wala ka nagainom DTX 500 kag Mighty C, mahilig ka magkaon tamis, kag tuman ka damo carbohydrates, Sir Boy, ini ang maresulta sa structural and functional abnormalities ang aton atay. Tingala ka, hindi na mag-function sang nagakaigo ang imo atay. That's how important kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 Mighty C kag Pure C. So kung lantaw na to, pila ka mga studies, Dok Sam, ang nagasiling niya ang oxidative stress or ang pagdamo sang free radicals, amo ang mga contributing factors nga maporma ang ining mga bato sa kwan sa mga gallbladders. Ilabi na, Sir Boy, kung plakaon ka tambok, sigurado ginaya. Taas ang oxidation sa mucosa sang gallbladder, ang nagakusman sang decrease activity sang functional enzymes sang mucosal cells leading to formation sang gallstones.
5: Sa ano kung may
2: DTX 500 daw kag Mighty C? Kaya kung gainom ka sa DTX 500 kag Mighty C, mayara siya sa taas katama sang antioxidant nga nag-neutralize sang free radicals sa lawas agud hindi makakosang oxidative stress. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C para ma-manage ang imo nga problema sa gallbladder o kon abdo.
0: DTX 500.
6: 27 lot 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
0: DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.